0: So, maging tayo rin po, lumaban ng maliit na bagay patas. Amen?
1: Amen.
0: I wish, planted, may solusyon ako. Pero si Jesus lang talaga ma-offer ko. Wala na po talaga. Pasensya na po.
1: Alright, sige. So, salamat na marami, Brad. Kasi po, kami tayo pong lahat, no? Siguro nga, naghahanap po ng mga sagot sa ating matagal ng katanungan. Amen?
2: Amen? Amen.
1: Pero ang pinakamagandang sagot ngayon, ha, sa ating katanungan, ano po, kayo ho ba ay may trabaho pa? Yes, trabahuin nyo na maayos yan.
2: Amen.
1: Yan ang sagot natin. Kasi pasalamat po tayo, may mga trabaho pa tayo sa ngayon. Okay?
2: Amen.
1: Alright.
2: Amen.
1: So, thank you, Brad Jeff. We'll catch you on Monday. Have a good weekend.
0: We'll catch you tomorrow po, alas 4 sa Anchor Church. Okay, kung kayo po ay nasa Annapolis, Elan Hotel po, alas 4 po yan. Makita-kita tayo. At nasa online din naman po tayo. Pastor Jeff lang, Facebook at YouTube for live service. God bless you, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Thank you and serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. Handa na ba kayo? Aba, eto na. Bakbakan na. Hindi ho, mga kapatid. Eto na po. Ang ating diskusyon sa mga importanteng isyong pambayan, dyan po lamang kayo. Ano man pong inyong pinagkakaabalahan, kami po'y tutulong na maihayag sa inyo ang mga isyong ito nang sa ganun po tayo po'y matuto at magkaroon din po tayo ng ating pong sariling paninindigan na kung saan po naman ito po siguro ang kinakailangan natin sa bayan na ito. Paninindigan sa tama ng mga Pilipino.
3: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita Bay. Kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Plus 804.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: Session resume, Majority Leader.
3: Maganda umaga po kay Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po ng House Prosecution Panel ngayon pong Friday morning. Good morning, Attorney.
4: Magandang umaga ho, Manong Ted at DJ Chacha. Magandang umaga din ho sa lahat ng tagapakinig.
3: Okay, have you decided po, sir, doon sa mungkahi ni Presiding Officer Escudero na magtalaga na po kayo ng kumaari lang daw ho ng spokesperson po para hindi na ho kayo malagay pa sa alanganin kung sakasakali po, no, na kayo po ay miyembro po noong kanilang, na kayo po ay kasama sa prosecutors and then still kayo pong spokesperson?
4: Yes, Manong Ted. So far, wala pa na akong decision sa prosecution panel, no, na paukol sa bagay na yan, no. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ho na yung dual role natin, spokesperson and private prosecutor. At we welcome the friendly reminder of the court, no, para sisiguraduhin natin moving forward tulad ng what we've been doing from the start, hindi natin ma-violate yung sub judice. Siguro para mas masigurado natin na hindi tayo magkamali sa bagay na yan, no, kapag panahon na para tayo na ho yung sasalang dyan, no, either to present witnesses, cross-examine witnesses, or engage in oral arguments, no, I will dial back my spokes duties, ho, para maiwasan yung ganung pangyayari, no, na ma-violate yung rule.
3: Pardon me for the question po, Attorney, ano ho, are you serving the prosecution panel ng pro bono?
4: Yes sir.
3: Ilan po kayo?
4: 15 private prosecutors.
3: Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir?
4: Very difficult to say kung ilan po.
3: Mga 40, mga ganon.
4: Well, plus the public prosecutors na 11, and then 15 po kami, and then some junior members.
3: Opo, mga 40, more or less, mga ganun po, no?
4: Maybe could say, but not on a daily basis.
3: Opo, sige. Anyway, sabihin po naman 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina.
4: Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan.
3: Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba?
4: But not gasoline po, sir. Ano? Just the food. Siyempre, pag pumupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag-inabutan.
3: Opo. Sorry po, Attorney. Ano? Baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag. Kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa isyu nga, na gusto pong magpalibre ang grupo po ni si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito, sa issue po ng pagkain, etc. Alright? Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki yun ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag-pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino pong gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals?
4: Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, no? Pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na.
3: Opo, yes sir, yes sir.
4: Yan lang po. Yes, sir.
3: Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo?
4: Usually, depende ho, no. Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan, meron na mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access.
3: Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan, ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara.
4: That's my understanding po,
3: po sir. Opo, opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals, would you know?
4: Ako sir, hindi ko na po alam yung particulars nun sir.
3: Opo, pakitanong lang po.
4: I can ask para po sa opo, susunod para lang, ho na...
3: Kumbaga sa natin, issue po ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o packed lunch?
4: Iba-iba ho. Minsan naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman ho doon.
3: Sige po. Sorry po. Ito mga katanungan na ito. Wala hong kaugnayan doon sa actual po na kaso. Pero yun nga, ano, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa kagustuhan po sa panig ng Vice Presidente.
0: Oh, I think it's just fair to ask
3: para lang ho natin malaman at magkaroon tayo ng idea kung sino ho gumagasta dito, paano po ang gastusin para po naman sa panig ng prosecution.
0: Tama,
3: okay,
0: tiyan,
3: go ahead.
0: Sige. Attorney Benjamin, thank you po for that information no, na nailahad niyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng apat na articles of impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo sa panig ng prosecution? Sa tingin niyo po ba nailatag niyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust?
4: Una-una, no, I have to preface this answer by saying at the end of the day, ang impeachment court ho, no, ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan, no, not to determine yung strength ng evidence namin. But insofar as we're concerned, no, confident kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Unang-una, naging malinaw na na yung video, no, na napanood na nating lahat by now kung saan gumawa ng pag-amin ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang tao para pasatay ng presidente. Wala nang duda at this point no, na totoo yung video ho na yun. Okay. Pagkatapos, pinakita din ang naseryoso ang pagbabantang ginawa. In fact, hindi nga lang ho siya pagbabanta. Isa siyang confession, no, pag-amin na merong plano, kasunduan na patay ng presidente.
3: Opo,
4: so,
3: opo.
4: Nung hong tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no, na hindi lang to isang bagay na nasabi na bugso ng damdamin kung hindi malinaw po siya. Ngayon, na nasabi din ho, na kwento din sa atin, no, ni Ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito, ito ay sa kanilang seryoso, i-consider siya as a national security level na threat, no, at continuing threat until now.
3: Yes, sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito and case well presented at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong affidavit, ito pong mga sinubpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin, Attorney Tonggol, kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Okay, sige po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya.
4: Tama po yung manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analysts, bank experts, no, para ho sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasubaybay sa mga paglilitis dito.
3: Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC ng mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po yung kine-question din ng defense. Right? So, dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay mga anong klase ng account? Joint account? Checking account, savings account, placement, ano ho ba, mga ganon?
4: Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga re-request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan, o yung bank records.
3: All right. And Sir, July 31 ito, ang deadline po nila, Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ito magamit po bilang mga ebidensya?
4: Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court ho, no? Submit nila sa court yan. Ngayon, yung hong paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth.
3: Yes sir, yes sir, so, we know.
4: So sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoena documents ay formal na ma-introduce into evidence para mag-identify ho sa kanila ng mga witnesses, no? Para magamit
3: sige,
4: ho
3: okay.
4: Natin.
3: So gaano ho katagal yan? Yung proseso ho na naman na yan. Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnished po ang court, copy furnished po ang defense, yung mga markings and admissibility. Saan po, mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kayong pre-trial conference?
4: Mounted dun sa mga markings para mapabilis, most probably ang gagawin ho namin dito, maghingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa mismong hearings days para hindi ho kumain na ng oras dahil tama ho, as you anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito.
3: Opo, yan ho bang markings na doon pa lamang po, may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon?
4: We're hoping na hindi na magka-debate kasi nasubpoena naman, no? Tapos markings pa lang naman ang gagawin dyan. Hindi pa yung considered as the formal offer of evidence.
3: Opo. And then yung mga tao na isusubpoena po ninyo na mag-testify dito, kasi nga yung mga dokumento pa lamang, meron po yung kaakibat din ng mga listahan ng tao na na haharap sa hukuman for those documents?
4: Tama po, Manong Ted. So, bawat dun sa mga relevant na branches, no, meron ho tayo papasabina na mga bank managers nila. For example, no, sa AMLAC okay. Director, at the representative of the BIR as well.
3: Opo. Sa inyo po na pagkasunduan, kailan po ito? Anong buwan pa ho ito? Itong pinakahuling artikulo po tungkol sa ill-gotten wealth umano?
4: Well, sir, titingnan ho natin kung gaano katagal, no, yung aabutin dito sa confidential funds. Sa pre-trial order, ito ho yung pinakamadaming araw na binigay na trial date sa amin. We're given 30 days dito.
3: Saan? Sa ill-gotten wealth?
4: Sa confidential,
3: fund. No? Okay, go ahead.
4: Next na pupuntahan natin 30 days. Pero tulad ho nung ginawa namin sa grave threats, ang balak ho namin dito, paiksiin din ho ito. No? We want to considerably shorten, no, the period that we'll have to use, no, utilize to present our evidence here. So ganun din ho, yung mga ibang witnesses na tingin namin, once na-cover na yung intended testimony nila ng naunang witnesses, we'll also dispense with their presentation.
3: Opo. Sige. So, dito po ngayon sa pinakahuling artikulong ito, again, sa inyo po pinag-usapan, anong buwan ito? Tama ho ba? November pa to?
4: Hindi naman ho, Manong Ted. Kaya ang bahala ko talaga natin, kung po pwede, by August, nandito na din tayo. Pipilitin ho natin as much as possible mapa-exit yung period natin, no, sa confidential funds para makapunta na din tayo dito sa unexplained wealth.
3: Alright. Sa inyo po ngayong gagawin ng mga pre-trial conference dito, ito ho ba'y open sa publiko for coverage? Malalaman po ba namin yun o ito po sikreto?
4: We will have to ask the court, no, kung papayagan ho yung marking in open court or at least with the access ho sa media. Kung sa panig naman namin, no, wala akong problema sa amin. Mas makakabuti ho para wala akong mag-i-issue.
3: Opo, opo. So, meron na ho bang representasyon ang impeachment, ang prosecutors po natin sa Malacanang para doon sa BIR records na mapadali po ito at humingi na ho talaga ng permiso mula sa Presidente?
4: I have not received any information to that effect, no, but we're waiting for the action of the BIR commissioner kung ano ho ang gagawin niya ho dito.
3: Wala ho kayong balita as in wala ho lumalakad dito sa presidente para mapadali po natin itong prosesong ito.
4: Ako ho, no, on my personal capacity and the spokes, wala pa ho kong na-receive na information na ganun. But I will also ask for updates as to whether or not, you know, we've heard the word if With respect to the BIR's action on this, kung mukhang nakakuha na ho siya ng consent ng BIR
3: okay,
4: Commission.
3: Sige po. Salamat po na marami, Attorney Benji Tolosa, and have a good weekend, sir. We'll catch you again sooner.
4: Alright, sir. Sa inyo rin ho. Magaganda umaga.
3: Thank you. Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa para po naman sa panig ng defense. Nasa ganun eh, hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead.
0: Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney?
5: Manong Ted, at hello, magandang umaga.
3: Good morning.
5: At Ma'am Sasha.
0: Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team?
5: Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, syempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent, at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, ay we can also forego. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony.
0: Oo. Pero attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Manz Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court?
5: Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no? Na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon.
0: Oo, attorney, aside po dun sa mangyayaring hearing next week, which is scheduled ng July 30, nakita nyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share nyo to sa amin, ano, kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds.
5: For next week, yung iharap po nila ay dalawang bank representatives, yun po ang lumabas, no? And then initially merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So hindi ko po alam prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially talagang for Wednesday, I believe dalawang bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung dalawang bank representatives or isa lang.
0: At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang.
5: Yes, opo. Kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya.
0: Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1?
5: Yes po, meron na po. Although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually, kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagdi-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin,
0: yes,
5: na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung magro-cross-examine.
0: So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chiza Escudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa. Opo. Magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam?
5: Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've also been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice President dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no?
0: Mm-hmm.
5: So kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi So, status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe, is out of your concern dahil nga medyo we skirt contempt every time. Nagpapa-interview kami. Yes, although, I, in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Mm-hmm. Pareho naman kaming nag-iingat talaga.
3: Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha? Opo. Kasi alam nyo, hindi ho natin may tatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos. No? Opo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron ba kayo na pag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership?
5: Opo. Actually, kahapon lang po, no, kinausap ko rin yung OBP dahil hindi ako makapagsalita kung ano yung, dahil di kami na-involve po diyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OBP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, you know, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaaring ganun. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, ha, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. Mm-hmm. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba?
3: Opo.
5: Dahil may mga last minute pa tayo na preparation.
3: Opo.
5: But yun po, yun po lang yung alam ko sa ngayon. No? And that's why I've been directing the media questions to OBP dahil hindi po talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo.
3: Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kukulang pong sagot. Ilan ho kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo?
5: Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami, no, na lawyers. Again, in-explain ko na kasi may law firm kaming engaged. So, syempre, karamihan doon, either associates ko or associates nila. And then, meron din kaming tatlong staff na tumutulong. Yung isa na dyan po yung media. Dalawa dyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team.
3: Opo. So, ito hong mga kayo, no, yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara.
5: Opo.
3: Sino po magbabayad ng kanilang professional fee?
5: Opo. Well, yung of course we cannot disclose those matters, no, pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no. This is personal on the part of the Vice President, no. Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung any professional fees kung meron man ay ano na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP.
3: Doon po sa punto niyo, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito ang hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses, considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP.
5: Opo, pero sa akin, sa amin, sa pananaw po namin, kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So, as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP at pagdating sa mga professional fees kung meron man.
3: Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, ha, dito po sa issue ng gastos kasi nga sa gitna po ng ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami po nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Poa, dito po sa kinakaharap ngayon ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara. Siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya eh. Na para bagang ang impresyon po sa mas marami wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan. Ako, biyahe lang ako dito.
5: Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan, no? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invite na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. In fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami, no, several times a day. Ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa article na, susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero, while we are not confirming that she iaharap namin, we are also not discounting that fact no, as of this time.
3: Opo. Sige. So, sir, ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no? Itong susunod, no? I'm sorry.
5: Article 1, sir, susunod.
3: Okay. So, pagkatapos po ng pagkatapos po, kailan kayo as in kayo lang ho ang magpe-present ng inyong side, kailan mangyayari 'yon?
5: Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng articles, no, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future, wala pa naman pong ano, no, but as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat, as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles. They will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magpresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magpresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles.
3: Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre?
5: Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, no? For me, possible siya, but kasi they asked for around 62 days, although nabawasan ng konti dahil nagbawasan sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So, ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero, sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o ng kung kaya nga nating hindi umabot ng November, better, no? Kasi, kami naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact, ang defense will always have the option of yung tinatawag nating demurrer, no? Technical po yan. Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi na kami maglalabas ng kahit sinong witness. So, pwede rin po yan, no? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one. All parties concerned, the impeachment court, prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis. Okay. Siguro po, mas maganda, mapabilis na tatin at we can focus really on the real problems, no, of the country.
3: Yes, sir. Bagamat ito po yung Well, anyway, Attorney Poa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po, ang impormasyon ko, mukha nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi, no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito?
5: Opo. Opo, definitely, kung papanig po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kundi, mawawalang taysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Without, siyempre, kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank account, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering. But as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up.
3: Well, using your your defense na ito'y fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi, hello, 2007 up to the present, eh kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito.
5: Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot, no. So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities, no.
3: Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba yung bawat transaction dito? So sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot niyo yung mga pangalan ng mga nag-issue ng cheque o nagdeposito.
5: Yes, because alam niyo kasi we are confident that we will be able to explain everything if there even needs an if something needs an explanation, no. But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, 'di ba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nag-decision na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, whether it be the Vice President or whoever is other parties are concerned, we will still object.
3: Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami matulingan po one-sided.
5: Thank you po. Maraming salamat din po, Manong Ted and Ma'am Chacha. At sinabi ko naman po sa inyo, basta kakayanin, I will really accommodate, dahil alam ko naman napaka-importante din talaga na maipahayag natin, maintindihan ng taong bayan kung ano yung nangyayari.
3: Salute po sa inyo. Salamat marami, Attorney. Attorney Michael Powa, ang very able na isa sa mga miyembro po ng legal team ni VP Sara, and very able din po na spokesperson. Okay, so
0: mukhang mamimiss na natin siya. Kung sakali, mukhang doon papunta eh, no? Mukhang mag-hire sila na ng comms.
3: Eventually po.
0: Mm-mm.
3: Well, anyway, it's now 8:37 in the morning. Kami po ay humihingi ng pang-unawa sa inyo sa katanungan tungkol sa gastusin. Kasi po, ikaw na nagpapagal ngayon. Ikaw ngayon na taxi driver, boundary ka na ba? Hello, itong si ate kanina na naglilinis po ng ating kasilyas dito. Hindi po ba? Look, kahirap kaya. Kahirap kaya kumita para po panlaman sa ating sikmura, and then yung gastusin po dito. Hindi namin sinasabi na huwag silang kumain, etcetera, etcetera. Yung pong pamamaraan, paano ba makakatipid rito sa prosesong ito? Muli po nga, with all due respect, parang sona lang, hindi ba? Magkano ho ang gastusin dito? With all due respect sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Kasi sa panahong ito, tutunghayan nga natin itong isyong ito. Sa panahong ito, mga kapatid, ang utang ng Pilipinas ay palaki ng palaki. It's now 18.5 trillion pesos.
0: Wow.
3: Ito hong prosesong ito, magastos ito. Magastos po ito. Sabi nga ni Ginoong Gatchalian, kinakailangan nilang umupa ngayon ng mga silid para po doon sa mga hearings sila kasi ginagamit mo sa prosecution. So, huwag mo sabihin na hindi na importante yan, kasi importante yung justice, yung constitutional process. Hello, ang atin po, baka pwede po mas makatipid tayo dito. At ang isang magandang pagkakataon na makatipid rito, bilis-bilisan ninyo kung maaari lang po. Diba? Kasi para wala silang lakad eh. Diba? Para bagang, you know, it's dragging So long, ito yung example pa lang ha ng ating mga napanood. Ha. Dito ho sa confidential fund na ito, ilan ang testigo na naman na same subject matter na naman.
0: Ay, paulit-ulit.
3: Mm-hmm. Ang haba ng panahon, di po ba? And then, habang humahaba ang panahon, lumalaki din po gastos.
0: Oo.
3: Right? And then, higit sa lahat po, yung political instability nga, yung pong political insecurity ng mga mamumuhunan at negosyo.
0: Mm.
3: Ito hong prosesong ito na bakit ho naman aabutin ka pa ng Nobyembre? Por Diyos, por Santo. Just think about it, please. Dahil kami po ay magbabalik para ho natin pag-usapan itong kung saan po nagpatahin na yata ng ano ba tawag doon yung pang mala Imelda Marcos.
0: Ah, Pilipinyana.
3: Yung may
0: Pilipinyana.
3: Yung parang si Ma'am Gerville.
0: Pilipinyana.
3: Yung ba tawag doon?
0: Oo, yung may ganun. Pilipinyana yon, partner.
3: Ah, ala ka, palikpik. Para may palikpik dito. Okay.
0: Pilipinyana.
3: Pilipinyana.
0: Oo.
3: May tawag dyan eh.
0: Hindi ko alam paano mismo yung tawag eh. Hindi naman ako nagsusuot ng ganyan.
3: Ay, di ba?
0: Hindi eh.
3: Sa Monday yata, pansusuot ka eh.
0: Ay, okay. Ganon.
3: Sandali lang po.
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Eh, pang-travel!
6: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
6: Sanglang!
7: Personal!
10: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody's happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Shop at Isetan! See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
1: Bigla ang gastos?
2: Bagong plano?
3: Travel!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
1: Sang lang?
6: Personal loan?
7: Jewelry?
8: Negosyo loan?
9: OFW?
4: At motor loan?
1: Basta loan?
10: Sa Cebuana?
5: Goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
13: Find a way!
12: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
15: True FM.
16: Good morning!
17: Mga kapatid, sa oras po na 8:43, ay mga ka-defense at ka-prosecution, saang panig po kayo ang oras muna? Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Maraming salamat po mga kapatid. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page ha. Twins Lampaign Baby Diaper or yung kanilang website www.megasoft.com.ph. Batiin na rin natin si na araw-araw daw nakatutok si Miss Mary Grace ng Lyceum of the Philippines University dyan po sa Cavite. Palaga naman, everyday daw po yan sila. At si Mark Alvin ng General Trias Cavite. Maging si Orion Itang at ang kanyang Lovey Dobbs. Habang siya daw ay papunta sa trabaho at inahatid ng kanyang mister, araw-araw nakatutok sila sa atin.
18: Kayo po ang aming inspirasyon.
17: Amen.
18: Kung ba't po kami nagpapagal po araw-araw para po sa inyong lahat. And thank you po sa aming pong himpilan, sa aming pong mga bossing, sa aming mga pinuno. Sa pagkakataon po na kami po dito sa True FM ay magkaroon pa po ng trabaho at araw-araw po magpagal para po sa ating mga ginigiliw at mga takapagtangkilig po sa ating pong programa. Thank you very much.
19: Maraming salamat po. Thank you sir. Thank you so much.
18: Tamang oras po muna ganap ng 8:45 o 8:44. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, uy, amay palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap. At mga kapatid, ha, dun po sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan para po sa ating pong mga anak, mga apo sa kolehiyo, lalo na ito tandaan natin sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na po na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po ang very practical, very, very helpful. Mula sa enrollment, education, and yung pong paghahanap sa trabaho. Enrollment to Employment System, hatid ng E2E STI.
15: FM.
18: Alright, alas 8 po, 46 baby girl. Good morning po sa lahat ng mga excited na. Meron ba tayong reporter ngayon doon na nagko-cover, pinaghahandaan? Anong mga report? Mga red carpet? At gagawin daw pong simple.
17: Matindi
18: pero
17: ang preparations eh, no?
18: May dignidad, simple, pero tawag doon.
17: Ba't kailangan, una sa lahat, ba't kailangan ng red carpet? Kasi 'di ba, it's been years na tinutulig sana rin 'yan ng iba eh.
18: Bakit
17: I mean, bakit kailangan okay. may ganyan? Hindi ba pwede dumiretso na lang kayo doon sa area, simpleng damit lang, huwag na kayo magkainan after ng speech ng pangulo, mag-uwian na. Para less gastos. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon?
18: Less gastos.
17: And
18: dali muna. Magkano ang presyo na inaasahan natin? Sa diesel next week, kasi po umabot na ho ng $100 per barrel. Sir Reno, good morning sir.
2: Sir Ted, magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kababayan po.
18: Sige, ano po ang ating po pangitain for next week po sa presyuhan po, particular ng diesel?
2: Lahat po nitong sasabihin ko ay increases po ito. Estimate for the 4 days na trading this week, gasoline, in-expect natin dito, 5 to 6 peso per liter na po ito. Diesel, 6 to 7 peso per liter. And then kerosene, 3 to 4 pesos per liter po.
18: Wow. So from 11 plus 6 to 7 yung diesel, yan po ang inyo pong pangitain for next week, no? Opo.
2: Opo.
18: Okay,
2: sir,
18: sige. Sir, ito na po yung DOE interference, kung tama yung word ko na yon, na hindi na sila maaring lumagpas doon.
2: Opo, ito pag okay. Increase kasi, Sir Ted, ang atin ang mandate natin ho ay yung maximum. So, pwede silang bumaba.
18: Okay.
2: Pero hindi pwedeng tumobra.
18: Okay, sige po. So at least ngayon magkakaalaman na po yung mga, 'di ba, yung mga dapat magpakarga. Sir, yung pong sinasabi na discount sa mga gas stations for PUJs, yun ho ba ay subsidized? Yung bawat gas station po na nagbibigay ng discount, ang nag-aabono ba doon sa 10 piso per liter na discount, gobyerno?
2: Kung ito ho yung fuel subsidy program ng through the GAANO, budgeted subsidy program ng LTFRB, ang nagbabayad ho dito ay ang government, no? May fund hong allocated dyan at dito nga na-trigger ito dahil sa crisis na to at sinimulan maipamigay way back week of March 13 to 17. Doon ho nagsimula yan at tuloy-tuloy hanggang ngayon.
18: Yung budget po naka-appropriate ito sa ang departamento, DOTR o DOE?
2: Direkta na ho nilang binigay kay LTFRB.
18: Sir, yung claim, yung claim po ng LTFRB na lahat na ng gas station sa buong Pilipinas ang mapapasailalim sa programang ito. May sinasabi sila na in partnership with DOE to comply every gas station na gawin na magbigay po ng ganoon pong benepisyo. Kaya nyo bang gawin 'yon? Na can you order all gas stations, kasi ang reklamo ng iba hanggang ngayon daw hindi pa sila nababayaran ng mga gas stations.
2: Sir Ted, yan nga ho ang aspeto na ang participation ng DOE mag-facilitate kami na masiguro na ma-enroll doon sa platform, parang software designed platform ito ng Land Bank. Na dalawa ang ini-enroll doon, yung user, beneficiary with the duly registered PUJs at saka UV Express franchise holders. Kaya naka-enroll ho dun yung

0: Talagang kung magkano talagang na-avail na to as of date, yun ho ang na, okay. Yun ho talaga ang na-avail ng mga beneficiary.
1: So kumbaga po, dapat dito connectivity. Tama, kailangan ng technology. Tanong, kaya
0: nagawa ho ang design. Nagawa ho certain ang design. Wala hong issue ang design. Effective ho yan. Yung sinasabi nyo lang na settlement, yan ay usapin na...
1: Yes, sir. Yes, sir. Apo, yung bayad. Apo. Yung bayad
0: po. Ang kadamihan kasi dyan, yes, ang kadamihan ho dyan, despite nung orientation namin sa mga gasoline station, kasi temporarily pwede silang mag-implement ang gasoline station kahit hindi pa sila actually nag-apply ng account with land bank or other bank. Kaya ang ginagawa, may temporary account pa sila doon, pero hindi nila na-withdraw dahil hindi nila inaangkin yung account na yun, temporarily assigned.
1: Opo,
0: so
1: sige.
0: Ang maganda dyan, bumalik doon ang mga gasoline station operator, talagang i-open na nila yung account para ma-withdraw na nila.
1: Para lang po masagot yung katanungan ko, sinasabi ho kasi nga, lahat ng gas stations ang gusto mangyari ng LTFRB. So lahat ng gas stations dapat mag-enroll, kumbaga dito po sa programang ito, inyong connectivity nga po, di ba, para doon sa, alam niyo ho yun, yung record nga po, may pumunta rito, nagkumuha ng diesel, etc. Yun ho ba, doable ba yun, lahat ng gas stations?
0: Sir Ted, ang importante hong malaman dyan, hindi ho pwede lahat eh. Kasi unang-una, ang focus dapat yung route kung saan dumadaan ang mga jeepney. Hindi ho lahat kasi ng kalsada allowed route ng sila mismo. Si LTFRB ang nag-approve nung route. So, itong nagsimula ito, binigyan kami ng mga route ni LTFRB. Yun mo ang ginamit namin. Hindi mo kahit saan-saan na lang. Lahat na lang.
1: Okay.
0: Kasi parang illogical na yung isang gasolinahan, di naman dinadaanan ng mga bus, ng mga PUJ, ng UV Express. Pilitin ng pilitin mo. Wala naman hong sense yun. Walang logic. Kaya hindi mo pwedeng sweeping lang na parang lahat na lang. For example, yung mga gasoline stations sa Landers, wala naman hong parang illogical po yun. So, we have to be precise. Yung mga identified route, doon ang tinututukan na ma-enroll ang mga gasoline station.
1: Okay, sige po. I think this is a work in progress pa. So, muli ho kaming kakalampag sa inyo. But samantala po, basta po next week, ano po, more or less hanggang 7 pesos po ang diesel. Tama? And sa gas ay hanggang magkano, sir?
0: Hanggang 5 to 6. But remember, Sir Ted, may isang araw pa tayo. At masabi ko lang, ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price, sa mean of Platts Singapore. Kaya baka asahan na rin natin na hanggang Friday, baka tumaas pa. So baka tumaas pa ito ng konti.
1: So far, as of today, yung inyo pong pag-estimate na yon to be safe, no? As of today. All right. Ay nako, Diyos ko
0: yes,
1: po.
0: Yes.
1: Pangadin na kita, Mano, sa mga panahong ito. Salamat, Mano, ha? Thank you.
0: Magandang umaga ulit sa programa ninyo sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Ayun, girl. Sa inyong lahat. Full tank na kayo.
2: Uy, naku. Kung ang balita.
1: Full tank na ninyo.
2: May balita kasi noong June daw, dumami yung sasakyan sa kalsada. Dahil bumaba yung presyo ng gasolina. So dahil ngayon, ang sabi, natakot ako sa sinabi ni Director Rino Abad kasi sabi niya, tataas pa ito. Kasi pataas daw ng pataas yung presyo sa Plats of Singapore. May susunod na trading days pa.
1: Mm-mm.
2: So yung sinabi niya kanina, madadagdagan pa.
1: Aray. Anyway, mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Kaya dyan po, serenity. Ito kaya, itong ating kaisipan. Kaya kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin ng katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Madalas na aking mga nakakadaupang pala, nakakasalubong o nagtatanong sa atin, na mga nagtatanong ng ganyan, ayun hubang mga maalam sa nangyayaring political sa bayan.

0: yung sumusubaybay sa mga balita, yung nakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong Sona na ito sa Lunes, mga kapatid, excited ho ba kayo na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Girl, matanong lang kita. Itong Sona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang Sona na magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino?
1: Naku, di ko mabibilang yan. Ang dami nun.
0: Oo. Mga kapatid, ito pong Sona sa Lunes ay pang 41st ng Sona.
1: Ba?
0: Ika-apat na put isang Sona magmula noong nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6, Fidel Ramos, 6, Joseph Estrada, 3, Gloria Arroyo, 9, Noynoy Aquino, 6, Rodrigo Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ha? Ngayon pong Lunes ay pang-5, so 41 na na Sona. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan, sorry po ang magpapasintabi ako, yung mga ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas.
1: Oo, Filipiniana, o, mamahaling relo.
0: O ang aking kumustahang katsikahan doon, sa plenary.
1: O siyempre, irarampa ang bag.
0: Pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc. Sorry po, hindi naman siguro nga ganon sa iba, no? Kasi nga ang iba, payak ho naman din po ang kanila pong pagtungo dito sa event na ito. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi ng pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni presidente? O anong pagkatapos ng Sona, o anong reaksyon mo sa sinabi ni presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa, kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 Sona. Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng Sona nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Ano ang mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no human rights abuse, etc., etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino, itong huling Sona ni Junior, mahiya naman kayo eh. Lalo pang tumindi corruption eh. Dati-dati po, 100,000 lang ang ninanakaw nila. Ngayon po, trillion na. Sorry ah. Cynical na cynical, di po ba? Totoo naman eh. Ito nga't ni-research ni Patricia. Lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino. Ayoko nang balikan yan, di ba? Yung mga lahat, Pay Amari deals, etc., etc. Hanggang sa panahon ni Court ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, di ba? Formally, etc., etc., etc. So, corruption. Sorry po, may nagbago ba? Nabawas-bawasan ba? Ito nga po, hawak ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups na nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw hong palakasin. So, ano ibig sabihin nito? Hindi pa rin po maayos yung pagninegosyo. Bakit? Yung corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Wala na kaming hiya. Sorry po ah. Ayoko nang, sige, sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi ah. angyari. Kaya hindi natin din maiwawaksi sa isipan yung kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue eh. Hindi ba pinipili lamang ang pinanganagot? So ngayon, ganito rin po ang damdamin ng iba, ng marami. Pati nga itong impeachment, eh, para baka pinahahaba ninyo eh. Kasi para may hinihintay pa kayo. may ganun kang pakiramdam. So, corruption. Agriculture, por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture, tsa. Sa bawat zona, farm to pocket roads, bawat zona, irrigasyon, di ba tulong sa magbubukid. Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers.
1: Kada kausap natin.
0: Tanungin po natin sila.
1: Oo, laging mula
0: noon. Eh. Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maaaring sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, ay hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. E sandali lang, yung mga makinarya niyan, ngayon, wala bang question? Meron pa rin eh. I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit eh. Pakinggan, di ba parang, Ted naman, nawawalan kami ng pag-asa eh.
1: Pero yan kasi ang katotohanan.
0: Hindi ba, Ted naman, kapag ganyan ang sinasabi mo, parang ayoko na makinig kasi nga parang nasisiraan na ako ng loob.
1: Parang nakakabigat ng loob, no?
0: Diba,
1: pag pinapakinggan
0: pero,
1: mo yan eh.
0: Pero, iisa-isahin ko ito. Kasi nga, at the end of the day, think about it, no? Nasaan ba ang problema? Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic, corruption ang pinagmulan noon, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi hindi sa atin, 6 years lang ang presidente, paano daw ho kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Oo. Si Marcos nga, nung unang taon niya, party-party, di ba, ano yung karera sa Singapore, etc. Nung una, di ba, isipin mo parang happy-happy lang, and then, ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na yung kanyang kasama sa party-party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po nangyari nung una. Sorry po ha, sa mga nanungkulan sa kanya. Pero di ho pa nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto. Kasi kung kailan na ho patapos, saka minamadali. Para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung skyway na yan eh. kailan pa nagsimula yan eh. And in fairness po, pinabilisan na rin, et cetera. So, papinag-usapan po natin, balikan natin, agriculture. Eh, ano ho ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation na naman. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito, ha, yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Hindi ba? Edukasyon, ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? And basic, yung quality of education. Right? I mean, sorry, Cha. Ikaw, feel mo ba to? Kaya, excited ka ba sa SONA? Kung ikaw nakapanood na ng 40 SONA at pakiramdam mo ganun ka pa rin, ewan ko na kung maging excited ka pa dito. O maliban dyan, sa edukasyon, health, aming solusyon, privatization. Health, hanggang ngayon po, naandyan ang mga imahe ng namamatay doon sa kanayunan, sa kawalan ng kaukulang health services. Yung pong pumipila araw-araw, manghingi ng tulong sa mga politiko, naandyan pa rin naman. Punta ka ng heart center ngayon. at gusto mo magpa-opera ng puso mo, tignan mo, kapag sinabing, may pambayad ka ba? Kung kailan ka ma-operahan, mamamatay ka na, hindi ka ma-operahan. Sa haba ng pila, sa kakulangan ng operating room, etcetera. Tanggapin natin ang katotohanan na to, mga kapatid. Di ba? Naiiyak ka na eh.
1: Sabi ko sa'yo eh.
0: Ayoko na ituloy ito.
1: Hindi, ituloy mo. Yan ang tinatawag na hashtag sad reality.
2: Walang iniisa sa inyong masakit. Mga gusto sa amin.
1: Oo, masakit pakinggan, pero yan po kasi talaga ang katotohanan.
0: Sorry po, uulitin ko, ako humihingi po ng pangunawa kasi yung iba baka ayaw na makinig, napapaganda kasi nga nawawalan ka ng pag-asa. Pero please, please, opo, think about it. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it the people electing those people running the system? Or lahat na po ito na pinagsama-sama? Hindi po ba? Health. O, puntahan pa natin mga kapatid, itong modernisasyon ng transportasyon natin pagkocommute. Diyos ko po, Panginoon. Ako po yung nagawin ng Vietnam 20 years ago. Inabot ko pa yung yung airport ng Ho Chi Minh, yung Saigon, no? Oo, na dati pang airport nila, kung kayo pinaka, para siyang all domestic. Alright. Nung ako inabalik doon one time, Diyos ko po, ibago ng airport eh. Yung Danang, napuntahan kong po rin yun 20 years ago. Yung Danang, yung dating airport niyan, mga kapatid, ay airport na parang yung lumang Boracay na maliliit lamang na aircraft. Ganun lang airport noon. Si Mr. Velasquez, doon na galing eh.
1: Oo.
0: Anong dating? International airport, di ba?
1: Sabi niya, mas maganda na daw.
0: International airport.
1: Kaysa sa airport natin.
0: Kasi nga po, dagsa ng etcetera. Mm-hmm. So yung Vietnam, mga kapatid, yung dati-rating kanilang, iisa lang kanilang highway number one from north to south yan.
1: Parang EDSA nila yan.
0: Lumulundu-lundu pa yung highway niya. Ngayon, pag pinuntahan mo sila sa development nila, ang laki na po ng pinagbago nila in 20 years. Hindi po ba? Sa Thailand, kung napupunta rin po kayo, ang laki na po ng pinagbago. Pero tayo, 30 kilometers lang na tren, importante, MRT7, 20 taon na di patapos. Kung kahit na lang po 1.5 kilometers per year ang ma-accomplish mo, tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Tutuloy ko ba to?
1: Tuloy mo,
0: Ayoko ituloy mo.
1: Kahit masakit kasi, sa puso, ituloy
0: hindi
1: mo.
0: Nga, kasi nga po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ba't nangyayari ito? Ba't hinahayaan natin mangyari ito? Dito po, sa MRT7, interest ng mga negosyante ang inuna ng gobyerno kumpara sa karapatan ng mga mananakay. Away sa pwesto ng common station. Awayan po kung saan ilalagay yung final station sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-aaway yung mga negosyante, nahihinto yung proyekto. Dito rin sa Cavite, ganun din. Makapangyarihan pamilya rin po. Hindi man nila aminin. Ngayon nagbabago na po ng tunog si Banoy. Banoy! Iba na ang laman ng balita ngayon.
1: Nakakadismaya. Ano?
0: Hindi po ba? 6 kilometers na lang oh. Ilang dekada bago matapos yan. MRT7 po, halos 20 taon na di patapos. 30 kilometers lang ito. Hindi po ba? Pag pinag-usapan natin po ang infrastructure project for Diyos Por Santo, ang DPWH po may pinakamalaking budget after education. Pero bakit ganito pa rin? Kuryente. Sorry, ang haba eh.
1: Hindi, ituloy mo, ituloy mo. Kuryente.
0: Mga kapatid, hindi ko na po ito, pinaghandaan po natin ito. No? Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please magpakatotoo po tayo sa ating pong buhay bilang mga Pilipino. Magtanong-tanong po tayo, tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo na po sa mga kaidarang ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago? usapin ng political dynasty. Hindi po ba? Yung reform sa ating halalan, hindi po ba? Ito ho ang katotohanan sa bayan na ito eh. Sino ba ang umuunlad? Yung mga mauunlad na. Pero tayo po, tuloy-tuloy lang tayo. As a matter of fact, ngayon, ang resulta po ng survey, ay mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yun? Tingnan ho yung survey. Sino nangunguna pagka senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ah, ganon. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin sila pa rin. So why, paano mangyayari ang change, right? So again, is it the system? Is it the people running the system? O yung mga taong pumipili ng mga magpapatakbo sa gobyerno? Think about it. Pag-isipan po natin, ha? Ulitin ko. Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung mga words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Eh bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong SONA'ng yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. Kaya kung kayo po excited, well, good for you. Kahit papaano, eh meron kang na-excite ka. Tataka nga ako ba't ka magbabarong sa Lunes kung wala ka naman sa SONA.
1: Bigay mo na eh, gusto nila eh. Wala okay. Kayo.
0: So ang aming pong t-shirt ngayon mga kapatid ay
1: The Government.
0: Napapanahon na rin.
1: Yes.
0: Pakisabi nga, ano ba nakamarka dyan?
1: The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, eh sana tumatak sa mga taong pumipili sa uupo sa gobyerno. Well, sana tumatak sa kanila yan. Kasi kaya naiintindihan ka naman namin. Alam mo kung ikaw after all these years sa papagod ka, ako nga 6 na taong ko palang itong ginagawa eh. Pag naiisip ko yung problema ng Pilipinas eh.
0: Tapos ngayon may impeachment diba? Ka.
1: Oo.
0: Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Mm-hmm. Accountability, etc. Yeah,
1: transparency, accountability.
0: Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan.
1: Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung mga, lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided yung komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Eh lahat tinira mo eh.
0: Eh sorry.
1: Lahat inisa-isa mo.
0: Sorry.
1: Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba?
0: Opo.
1: Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan
0: the
1: kahit
0: system?
1: Kahit sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Yun sana, yung bayan. Huwag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Ikaw, ang haba nung sinabi mo.
2: Lagi siyang parang hinihingal.
1: Ay, sorry. Nakakapagod pala itong ginagawa ni Ted Filon. Pero kung ikaw, sanay ka na dito. Ako hindi pa masyado. Talaga po, nakakapagod okay. Ito.
0: Sige. So yan po ay atin lang pong napag-usapan kasi nga po, SONA sa Lunes. Alright, and you will watch the same clips again. Replay lang po. Interview sa nasa palengke, nasa tricycle terminal, interview sa mga bahay, nanonood ng SONA. Ano masasabi mo sa SONA? Ano nakulangan ka ba sa SONA? And then coverage din po ng mga kung sino nakabarong, sino maganda, sino ang maporma, sino ang glamorosa, sino ang ganire. Same coverage. Same, same. Right? Kasi yun po, yun na po yun eh. Yun na po yun. Yun na po yun yung excitement. Pero yung iba po, wala na pakialam. Kasi wala akong mamam. Wala akong chibog. Hindi ba? Pero sa ibang mga tao din po naman, ang atin is that, okay, same, same, same, same. So, ganun na rin po yun. Pakatapos niyan, same, same pa rin. Alright? Kaya po tayo dito nasasadlak. Kaya tayo dito nauunahan na ng ating mga kapitbahay. Dahil lahat, same, same. Think about it.
3: Serve the people.
4: Serve the people.
3: And that is our commitment.
4: And that is our commitment. Our commitment.
3: We are True FM.
5: Walang makain, walang tirahan ng hirap, umanap ng pagkakit.
6: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gasa Belga at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: like families and companies trusting Fujidenzo. You will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
1: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
3: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
2: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
3: Teka, Chacha, for sharing yan, ha?
2: Baby, nasolo ko na.
3: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
4: True.
3: Tamang oras ngayong ganap ng 9:21. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy brewed coffee, di ba? Kasi nga quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalulsugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! So, mula po sa makabagbag damdaming diskusyon, Fina and paring Nilo in Davao, magtungo po tayo sa entertainment. Para ho naman tayo ma-entertain this morning.
2: Oh, sige po.
3: Do the honors, please.
2: Pwede ba bago yung entertainment, baka si ito makakausap natin, meron siyang sagot doon sa tanong mo. Kung siya ba na-exile sa SONA.
3: Anyway, sige.
2: Ito siya. Ito Professor Paolo Emmanuel Tamasa ng UP College of Law. Good morning po, Professor.
5: Good morning po, Ted. Chat-chat sa inyo mga taga-subaynay.
2: Magandang umaga po. Salamat po sa pagpayag sa panayam. Attorney, pag-usapan po natin itong one-sided legal argument nga po na inilabas itong si Senator Robin Padilla. Naging usap-usapan po yan itong mga nakaraang araw. Maigi po na kayo na mismo ang magpaliwanag, ano? Kapag sinabing parang one-sided ang prosecution, paano po ba yon? Para lang po mas maintindihan po ng ating mga kababayan.
5: Opo, no? So, walang galang po, but parang hindi po kasi reasonable yung request na maging both sides yung prosecution. So, mabilis lang ko na paliwanag. Dalawa po kasi yung posibleng sistema sa mga kaso na legal. Una po yung tinatawag na inquisitorial, ibig sabihin nun yung huwes o yung husgado mismo yung nagtatanong diretso doon sa testigo at sa mga abogado, at mas active yung pag-participate niya doon sa usapin. Pero yung pinili po ng impeachment court natin ay yung sistema na para din sa mga regular court natin, which is yung tinatawag natin na adversarial. Ibig sabihin nun, yung huwes po, most of the time, nakikinig lamang siya except kung may clarificatory questions. Tapos hinahayaan po niya yung magkabilang panig na depensahan yung sarili nilang posisyon ng pinaka mabusisi or pinaka mapusok na kaya nila. Tapos doon po kukuha or hahangon ng insight yung husgado kung sino po ba yung nagsasabi ng totoo, sino po yung hindi. So for whatever reason, no, and sabi naman namin mga akademiko, pwede naman sanang pinili ng korte na mas inquisitorial, pero pinili po ng Senado itong adversarial na sistema. So trabaho po talaga ng prosecution na i-argue lamang or ilaban lamang yung kaso nila. Hindi po nila kailangan na ilaban yung kaso ng kabila.
2: At siguro, ito na, ipaliwanag naman ni Manong Ted kahapon, pero para lang din po mas malinaw sa mga kapatid natin, bakit hindi nga pwedeng tawagin na one-sided ang prosecution? Anong ginagawa ng prosecution? Ano po ang ginagawa ng defense?
5: Yung trabaho po ng prosecution ay ipakita yung ebidensya kabilang na yung testigo na magpapatunay nung punto nila. At sa kaso po ng impeachment na si VP Sara nga po ay ginawa yung mga bagay na nagko-consist or bumubuo ng apat na articles of impeachment. Trabaho naman po ng depensa yung baliktad. Trabaho po nila na ipakita yung ebidensya na magpapakita ng mga depensa ni VP Sara doon sa apat na articles of impeachment. So kung ang mangyayari po kasi is if in-expect natin yung prosecution na i-argue yung side ng kabila, and yung defense din ay argue yung side ng prosecution, then parang hindi malinaw kung ano talaga yung pinakamalalakas na ebidensya para sa prosecution at para sa depensa. So parang on guard po, parang sa normal po na korte, on guard po talaga kami na kami po yung nagbabantay nung side namin, whether sa prosecution side or sa depensa. Hindi na po namin trabaho na alagaan yung concern nung kabila. As long as within the bounds of legal ethics naman po.
3: Opo. So, attorney, meron kasi siyang bagong statement kahapon. Inyo ba itong nabasa?
5: Narinig ko lang po, no, but unfortunately, hindi ko po nabasa
3: okay.
5: Na po.
3: Sige, ilalabas natin ito ngayon sa visuals natin, please, Seth. Are you ready? Okay, tangkilikin po natin to sa kaisipan na baka meron siyang isang pinupunto. Although, babasahin ko po ito, I beg for your indulgence, baka ho kayo lalong maguluhan, pero ang akin pong pananaw dito, parang ang tinutukoy niya ay sa level ng fiskal, yung prosecutor ba? Di ho ba ang fiskal, kapag nagreklamo ka sa fiskal, yung fiskal ay hindi muna kumakampi kaagad, naghihintay muna ng ebidensya, at siya po kumbaga ay tutukoy kung meron bang batayan para isumite yung kaso sa husgado. Parang ganun po ang tingin ko dito. Babasahin ko po, attorney, ha? Sige.
5: Sige po.
3: Sige, sabi niya rito. Kaibigang Ginang Luistro, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution, piskal, ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense, tagapagtanggol, ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Sa isang modelong sistemang legal, kapwa ang pag-usig, prosecution, at ang pagtatanggol, defense, ay mga itinatag na haligi upang magsilbi sa iisang layunin, ang hustisya. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, at bingi sa mga bulong ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-aapi lamang. Yan po ang sabi po ni Ginoong Robin Hood Padilla. Kayo ba'y mas nalilawan o naguluhan?
5: Well, naintindihan ko po na tama naman po in feel yung sinasabi niya, pero mali po yung konteksto siguro. So, tatlong mabilis lang po na paliwanag. Una, yung binabanggit po niya na trabaho po ng piskal na tignan equally, no? Or parang yung trabaho ng hustisya ay neutral. Tama naman po yan. Kaya nga po pag piskal, no? Yung trabaho po talaga ng piskal, tama kayo Manong Ted, ay antayin yung ebidensya ng bawat panig. Tapos tsaka siya magde-desisyon kung iaakyat niya sa korte. Pero yung piskal po kasi, kung babalik yun sa paliwanag ko nung simula, inquisitorial po ang trabaho nila, hindi po adversarial. At nakikita niyo rin po na habang patagal ng patagal yung proseso, pataas ng pataas yung requirement na kailangan patunayan nung side na nag-aakusa. Sa level po ng prosecutor, hindi pa ho ganoon kataas yung requirement, kaya kaya pa ho niya tignan na yung parehong ebidensya. Pero pag siya mismo kumbinsido na may krimen na nangyari, siya na po mismo yung pag-ausig, no? Hindi na po niya trabaho pangalagaan yung depensa pag-akyat sa korte, sa ating sistema. So, yung pangalawa po ay, kung iyahanin tulad nito sa impeachment, yun po precisely yung ginawa ng Committee on Justice. Kasi sa Committee on Justice po, hindi naman po sila yung nag-uusig doon kay VP Sara. Meron po mga complainant mula doon sa mga private complainant sa impeachment, plus mayroon naman pong depensa, except na hindi po kasi nagpakita yung depensa ni VP Sara noon. So walang choice yung Committee on Justice, but paboran yung side ng private complainant kasi sila lamang po yung nagbigay ng ebidensya. At pangatlo po siguro, maganda actually yung sinabi ni Senator Robin na dapat yung hustisya, neutral, etc. Pero mas applicable po yun actually sa level ng judge. Or nung, in our case, impeachment sa senator judge. And I think ang issue po na nakikita lately ng mga nag-o-observe sa impeachment ay hindi so much na mayroong bias yung prosecution laban kay VP Sara. Trabaho po talaga nila yun. But may bias po yung ibang senator judges for or against VP Sara. Mas yun po yung delikado doon sa sistema. And not so much na mapusok mag-defend at mapusok mag-prosecute yung mga abogado sa baba.
3: Sa simple pong salita, Professor, para ho sa mga bata na nakikinig ngayon sa atin, sa simple, yung prosecutor yan. Talagang ang kanilang intensyon ay ihayag ang lahat ng katibayan para maparusahan yung nasasakdal. Period.
5: Tama po.
3: Tama. Okay.
5: Opo, yun po.
3: Okay, yes. Yung defense po, ang tungkulin niyan ay ipagtanggol yung karapatan ng nasasakdal, gawin ang lahat ng kaparaan ng legal doon po sa pagdinig, nang sa ganon, oo, hindi mangyari yung gusto ng prosecutor na maparusahan itong nasasakdal.
5: Tama din po.
3: Ayan, okay,
5: so,
3: sige.
5: Yung punto po ng ganoong sistema ay kung bibigyan natin ng full na pagkakataon yung prosecutor na ilahad yung kaso nila at kaso lamang nila at full na pagkakataon na ilahad ng depensa yung kaso nila at kaso lamang nila, doon po lilitaw yung katotohanan batay doon sa ebidensya. No? So backed po yan by experience na napakatagal na. Kaya medyo unusual po yung request ni Senator Robin na doon sa prosecution na maging papas naman sila.
3: Okay. Sige, so ngayon po, tunghayan natin itong mga huling salita sa kanya pong statement. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal. So ito, dapat naka-address sa kanya.
5: Dapat sa Senator Judges po, yun po talaga yung naka-address. Kasi, Manong Ted, to be clear, wala naman po nagre-reklamo until that hearing na yung prosecution ay unfair kay VP Sara. Wala din namang nagre-reklamo na yung depensa, unfair sila or masyado silang bias for VP Sara. Kasi trabaho nga nila yun na maging against at for. Ang reklamo ko nung karamihan, I think nung mamamayan, ay parang may killing yung senator judges at hindi talaga nila maitago, no? Based on yung questioning nila and yung questions mismo.
3: Okay. So ulitin ko, ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, ito ay para sa kanila, para sa mga senator judges, no?
5: Opo, yeah, okay. Sila po yung dapat bulag doon sa alliances. Kasi nga po, kung maalala nyo po, nung start nitong impeachment, sumumpa po sila sa political neutrality at sa impartial justice. Yung mga prosecutor at depensa po, wala po silang ginagawa ang ganun na panunumpa.
3: At bingi sa mga bulong ng kapangyarihan, ito para sa kanila.
5: Okay. Opo, para din po sa ating mga senators at senator judges.
3: Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-api lamang para sa kanila.
5: Tama din po. Ayan, and idadagdag ko lang po na nawawalan din po ng kumpiyansa yung mamamayan kung kaya ba gawin ng Senado yung napakahalagang trabaho na ito.
3: Okay. Mahirap ba bang unawain ito? Yung principle na yan ng ating pong justice system? Mahirap ba intindihin? Sa inyo pong pagtuturo, kayo ba nagtuturo po ng ano? Ng, I hope you don't mind me asking. You teach criminal law, sir?
5: Hindi po, no? Constitutional law. Oh, but yun. On the whole po, lahat po kasi ng subjects namin relating to fairness naman.
3: Yes, oo.
5: So, due process especially, kasama po yun sa saklaw ng constitutional law na inaaral ng aming mga estudyante.
3: Opo, opo. Sige. So siguro hindi ho naman mahirap itong unawain, ano po, attorney, no? Yung prinsipyo niyan binabanggit niyo, no?
5: Opo, hindi po mahirap at lalo na pong hindi mahirap unawain kung sincero po tayo dun sa role. Nung particular na role ng na piniplay ng isang individual sa isang justice setting. So kung malino po sa prosecutor na ang trabaho niya ay i-prosecute lamang yung kaso, hindi na po niya aalalahanin yung gagawin ng depensa. Focus lamang po dun siya sa ebidensya na meron siya. Pero hindi po ibig sabihin nun na mag-iimbento siya or magkakalkal siya ng ebidensya na wala naman doon. Sa side naman ng defense, trabaho niya, kung malino sa kanya yung trabaho niya, malino na ang trabaho lang niya ay i-protektahan yung karapatan ng defense, ilabas yung ebidensya na para doon sa kliyente niya, at hindi din niya kasama sa trabaho yung pagsisinungaling. Tapos sa judge po, ganun din po. Malinaw po dapat sa judge na ang trabaho lang niya ay makinig. Kung may malabo po, doon po siya pwede magtanong ng clarificatory questions.
3: Okay.
5: Pero yung pagtatanong po na iyon, hindi po niya goal na ipitin yung kabilang side at lalo na po yung abogado ng kliyente nung nasasakdal. Kasi trabaho po yun nung nagko-cross-examine or nung isa pang abogado. No? So kung as long as malinaw po yung role nung tao at malinaw sa kanya yung trabaho niya, then hindi po actually mahirap intindihin yung tama naman po yung mga points na sinabi ni Senator Robin.
3: Opo. Sige po. Attorney Tamase, sorry po, kami po'y gumagambala po sa inyo na naman para po lamang ipaliwanag ito at sa inyo na ho manggaling yung pong kabuluhan at kahulugan nitong subject matter na ito. Professor, sana po mataas ang grado namin.
5: Itaas naman po.
3: Opo. Salamat po, attorney, ha. Mabuhay po. Thank you. Have a good weekend. Class, our lesson for today is...
2: Constitutional law.
3: No.
2: Ano po ba lesson?
3: Ah?
2: One-sided?
3: Ano tayo ngayon? Elective?
2: Ay, hindi. Sorry.
3: Meron ba elective?
2: Wala na masyado. Meron pa konti sa ibang schools.
3: Ano ba elective mo?
2: Ako? Wala kami no. Hindi kami obligado.
3: Ako, drama.
2: Hindi kami obligado. Sa aming eskwelahan.
3: Drama and comedy, ha?
2: Ba? Galing. Mukhang naipasa mo ng maayos yan. Ano kayang elective ng iba nating senador? Nag-aaral pa sila?
3: Naalala ko. Ano ba yun? Yung subject namin, humanities.
2: Ah, humanities.
3: Hindi, meron kami isang subject dati, humanities.
2: Oo. Kunwari, ikaw si Senator Robin, no? Tapos si Baba
3: Ang justisya po yan. Ay neutral. Ang tungkulin ng prosekusyon o piskal ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at ibalanse sa kapangyarihan.

0: matagal. Sige, mga kapatid, sandali po lamang ha. We'll be right back.
1: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
3: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
2: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
3: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
4: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: negosyo loan,
1: OFW,
2: at motor loan,
3: basta loan,
0: sa Cebuana, goods ka!
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
5: True FM.
6: Naku po, eh sabi nga kanina po ng DOE, ay kumbaga kung 11 plus 7, that's 18, almost 20 pesos dagdag singil sa diesel. Kaya masakit lalo ang ulo ng mga nagninegosyo. Panahon na po para ho tayo mag-isip-isip ha. Panahon na para mag full electric vehicle sa ating ginagamit sa ating pong negosyo. At dyan, sakto, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, abay sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV. At full electric na pan-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at maging ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more. Information. Pagbati po ng maligayang kaarawan daw po today, baby girl. Para po naman kay Miranda Plaza. Ang pagbati po ay galing po sa iyong kapatid na si Fair Plaza. Ganda ng pangalan. Hindi ako nabibiro ha, magkapatid
7: Miranda
6: to.
7: Miranda Plaza.
6: Oo.
7: Hindi kapatid.
6: Oh, tapos
7: ay, pa, totoo, yung isa pa, yung is,
6: hindi ah. Taga ano to, Lagonoy, Camarines Sur.
7: Totoo ba 'yan?
6: Ikaw naman, kala mo, lagi ako nabibiro.
7: Ikaw ah.
6: Serious kaya nga ako eh.
7: Oh.
6: Ganda na kanya.
7: Miranda Plaza. Kapatid ni Fair Plaza. Sino pa ang iba nila mga kapatid?
6: Si Fair Plaza po, binabate si Miranda Plaza ng happy birthday.
7: Happy birthday, Miranda.
6: Yung isa kasi si Rizal. Plaza Rizal.
7: O birthday din.
6: Oo nga.
7: Totoo nga. Ang cute. Very unique.
6: Nga, Plaza diba? Apelyido eh.
7: Oo. Oh.
6: So parang, di ba Fair Plaza Mall yun?
7: Oo, kaya nga.
6: Yun namang isa, Plaza Miranda.
7: Oo.
6: Alright?
7: Ayos ah. Oo. Mukhang madalas sa plaza, mga magulang yan. Birthday din ni DJ Med Mesaya ng Moro Beats.
6: Yo, man.
7: Happy birthday, DJ Med Mesaya.
6: So, tayo po yung mag-happy hour na kung baka hindi na available itong ating
7: wala
6: mga kapanayam.
7: Oo, si Major.
6: Sige. So, di ba, kung sakasakali, mag-ano tayo, mag-lunas.
7: Ay, nasa linya na pala, partner.
6: Tanungin mo na kagad.
7: Eto na si Police Major Hazel Asilong, spokesperson po ng NCRPO. Major, good morning.
8: Yes po, magandang umaga po.
7: Good morning. Major, may mga napayagan na daw po ng mga rallyista sa zona po ano, ng Pangulong Marcos Jr. Una muna, saan po sila allowed at saan po yung no-zone rally natin?
8: Bali po yung ating tatlong grupo. Meron po yung isa po, yung ating Better Brighter Movement ay inalaw po sila sa may Commonwealth Avenue sa harap po ng Commission on Audit. Yun naman pong bayan at yung San Lacas ay dito po sila sa area ng New Capital Estate.
7: Yun lang po yung mga areas na allowed at ito lang po yung mga grupo na binigyan ng permiso. Paano po kung may mag-rally ng walang permiso?
8: Magdidepende po yan sa pag-uusap po nila ng ating ground commander and negotiating team. Dahil hindi naman po dahil walang permit ay hindi po sila pinapayagan. Pero magdidepende po yan sa magiging usapan kung ano po ang kanilang magiging focus ng kanilang mga rally or yung magiging ganap po nila. Hindi po sila pwedeng i-allow syempre na maglagay po ng kanilang mag-set up ng kanilang mga stage or kung ano pa man, mabilisan po yung magiging rally kung sakali man po.
6: Opo. Yun ho bang INC, meron din pong application for rally?
8: Sa ngayon po, wala pa po tayong information regarding po sa kung sila po ay magkakandak ng rally sa araw ng Lunes.
6: Okay. Ilan pong police ang deployed ngayon for SONA, ma'am? Officially po, ma'am?
8: Meron po tayong nasa 23,878 na police personnel na i-deploy po natin sa buong National Capital Region. So, itong bilang pong ito ay hindi lang naman po para sa paligid ng batasan. Okay. Kasama na po dito yung usual po natin magiging deployment para sa araw na yan.
6: Meron ho bang gun ban, ma'am?
8: Yes po, meron po tayong implement na gun ban sa Monday. Ganun din po, meron din po sigurong italalabas na liquor ban para sa lugar po ng Quezon City.
6: Okay, sige po. So Major, kami po itatawag sa Lunes, ano ho, para ho humingi ng development dito po sa mga ginagawa po ng PMP to secure everyone dito po sa zona na inaabangan po ni Chacha. Salamat po na marami, Major.
8: Maraming salamat din po.
6: Thank you. Yun, si Police Major Hazel Asilo.
7: Talagang pinangangalanda ka mo na, ang kawalan ng excitement at hindi mo pag... Mukhang tutulugan mo yung zona.
6: Ha?
7: Mukhang mag-i-sleeping time ka nun.
6: Yung iba excited nga kasi magbabarong.
7: O baka mahiya sila.
6: Ako'y may excite kung ang susuotin yung barong may biyak sa likod.
7: Kung sakali
6: okay.
7: Teka partner, may tanong ako. Kung sakali pupunta ako doon tapos naka ganito akong t-shirt, palalabasin ako.
6: Saan? Sa hindi ka pwedeng pumunta ron na wala kang imbitasyon.
7: Ah, doon ako sa labas.
6: Ah, sa rally?
7: Oo.
6: Ay, pwede. Pumili ka. Ano ka kailan nato? Nasa St. Peter sila.
7: Ah, nasa St. Peter sila.
6: Sa Commonwealth Avenue.
7: Ano suot nilang t-shirt?
6: Ito rin. Hindi, ano ba kulay mo?
7: Ako?
6: Ano ka ba? DDS ka ba?
7: Or DDH?
6: Ka ba? Ano ba?
7: Sa ang kulay ko ay Kayumanggi, Pilipino.
6: Oo.
7: Ikaw, anong kulay mo? Saan ka? Kung sakali? Saan rally? Tatlo daw yun eh, nabigyan ng permit. Pero pwede daw mag-rally kahit walang permiso.
6: Ba?
7: Yun na sabi kanina, yun ang pagkakaintindi ko eh.
6: Pero, anyway, ito na muna. Kasi ito po yung napaka-importante. Itong ating nakapanayam, ano po, recently, yung nga pong anak nitong si Nanay Felicitas Abuga ng Negros. Muli po, no, ang unang ibinigay sa kanila ay 4,000. So nakausap po natin itong dalawang estudyante, itong magkapatid na ito. Nakausap po natin si Mary Rose, yung kanyang fourth year college student po ni nanay. At saka yung pong isa, pareho ang Mary Rose ang pangalan dito. Yung isa May Joy. Alright. Mary Rose tsaka si May Joy.
7: Tama.
6: Alright. Ngayon, ang kailangan po daw nitong panganay ay cellphone.
7: Correct.
6: Alright. At yung pong kanyang pang-upa sa kanya pong dormitoryo.
7: Na naipadala
6: tama?
7: Na.
6: 2-5 daw po ang bawat buwan.
7: Tama.
6: Yung bata po kasi ay working student.
7: Correct.
6: Siya po'y lumipat po daw ng address para nga siya hindi hirap, no? Trabaho at school.
7: Para mas malapit.
6: Ito ho mga kapatid ay graduating na. Kaya po ang ating mga happy anonymous po ay nagpadala sa kanya para po sa kanyang pang-upa for 4 months. Eh? Tama, that's 10,000 pesos. Alright, 10,000 pesos po galing po yan sa ating pong mga happy anonymous. Nagtulong-tulong dito, Seth, ang ating mga happy anonymous, si Happy K, si Happy Man, si Happy Daddy, at maging si Happy Anonymous. Alright, 10,000 pang upa sa kanyang boarding house, 4 na buwan, right?
7: Yes.
6: Alright, kailangan din daw niya ng cellphone.
7: Yun ang nabanggit niya nung nakaraan.
6: Okay, yung cellphone po ay meron na po tayong nakalap dito. Galing po kay Happy Attorney Kuya, 3,000. Kay Happy Cute Attorney, 6,000. Kay Happy Cusinera, 2,000. So meron tayong magkano set? 10,000, right? Oh, ito yung binigay mo sa akin.
7: Tama.
6: Ha? Tama. Okay. Right? Oh, pero yung cellphone na kanya nakambas ay magkano daw, Seth?
7: Yung cellphone na nakanvas ay 14,990 pesos. Oo.
6: So 14,000?
7: Yes.
6: Yung bang kakulangan, ikaw na mag-aabono siya?
7: 14,990 pesos. So tama ka na mayroong 6, 7, 8. Actually sobra.
6: Okay.
7: Oo, ang nakalagay dito ay 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 ang meron for cellphone.
6: Okay.
7: Tapos meron si kuya na for laptop na binigay din na 2,000 piso. Hiwalay yon. Yung para sa cellphone, may 11,000 pesos na tayo. Yan ang malinaw, partner. Ito nga, nasa aking notes dito. So, ayan.
6: Okay. Yung pong laptop, actually po, meron din pong sumagot, no? At magkakaalaman po tayo today kung paano po yung saan din ito bibilhin. So, salamat na marami kay Happy Kuya. Magbibigay po ng laptop mismo. At yung laptop na ito, ito yung standard set, ano? Ito mismo po yung kailangan ng mga estudyante. Hindi po ito yung... Anyway, alam niyo na po yun. Ngayon, ang ating pong misyon, mga kapatid, una... Yung pong na itulong para po sa laptop ay gagamitin yan para sa mga pamasahin itong mga batang ito kasi malayo din po yung lugar nito pong second year college na mangiyak-ngiyak nga po nung kanya po sinabi na kailangan niya ho yung laptop. Hindi ho siya humihingi eh. Kami po nagtanong naman talaga sa kanya. Kasi daw may mga kaklase siya, bumili daw ho second hand.
7: Oo.
6: Tandaan natin ha, itong batang ito, mga kapatid, ang batang ito, mga batang ito ay anak ng magsasaka.
7: Amen.
6: Nantangi pong kabuhayan po ay pagtatanim po ng mais.
7: Mm-hmm.
6: Alright? At ang kanila pong tahanan po ay napakapayak. At itong batang ito, binigyan po namin ng 3,000 piso. Separate ito, set ha? Itong para po kay Joy Abugan, separate 3,000 pambili po ng kanyang uniforme sa school kasi hindi na po siya naglalaban ng uniforme para lang ho makapasok kasi po iisa lang ang kanyang uniforme.
7: Yan,
6: kasi
7: galing kay Happy
6: kasi po ito kasi ay wash and wear. Kumbaga, kayo ba'y dumaan sa pagkakataong yon?
7: Oo.
6: No, kayo ba'y nag-aaral pa sa ating pong mga kababayan? Yung nag-aaral ka, papasok ka, yung suot mo ngayon, lalabhan mo pag-uwi mo para kinabukasan pag-gising mo, tuyo na nga sana magamit mo?
7: Naku, danas natin yan.
6: Di ho ba mga kapatid? Ganto kahirap po itong pamilyang ito. Nang dahil po sa kanila pong katapatan, patunay doon sa kanilang kwento at paggasta na paggamit doon sa unang 4,000, kaya kami sa kanila tumawag. Ito na po yun mga kapatid. Ito mga batang ito nagpupursige sa pag-aaral. Alright, so to summarize it, no, ang ating report dito, meron na tayong laptop.
7: Yes.
6: Okay, ang cellphone magkano pang kailangan?

0: May Joy.
1: Si May Joy, ayan. Okay. Mary Rose yung isa.
0: Okay. Pang pang cellphone na lang ang kulang dito.
1: Yes, kasi okay na yung laptop natin. Binigay na ni Happy Kuya.
0: Okay.
1: So, ang nagambang-ambangan dito sa 13,000, si Happy Kuya Attorney, si Happy Cute Attorney, at si Happy Cusinel.
0: So, yung binigay ni Happy Kuya Attorney na pang laptop, pupunta sa cellphone.
1: Correct. Kasi nakabili na ng laptop. Meron na magbibigay.
0: Paano yung pamasahin nila?
1: Oo nga, no. Yung pambili. Tama. Magkano ba ang pamasahe?
0: Right?
1: Oo, magkano ang pamasahe?
0: Okay, sige. So, ito pong kakulangan na ito. So, ang kulang po ay 2,000.
1: Tama, kasi okay. 49.90.
0: So, kailangan nila ng pamasahe. Bubuuin ko na po ito. 3,000 galing po kay Happy Anonymous. Lahat tayong question dyan para lang ho dito po sa ating pagtulong sa mga batang ito. So, praise God. To God be all the glory.
1: Amen.
0: Actually po, itong mga Happy Anonymous po, kahit hindi mo nabanggitin isa-isa yung mga pangalan po nila. Bottom line dito po, maihatid po itong tulong na ito. Kami aasa, no, sa mga patunay nila itong magkapatid na ito doon sa pagbabayad po ng boarding house. 4 na buwan para ho si nanay, si tatay, siya mismo wala ng problema. Yung gamit po na cellphone ng nakatatanda at yung kanyang laptop, nasa ganun po pati uniforme para natin po makita ang kanila pong development sa kanila pong pag-aaral. Ito ang misyon ng programa. Kami po'y naniniwala sa lahat po ng pangaral ng mga magulang sa mga anak. Na anak, gaano man tayo kahirap, magsisikap kami ng magulang mo, ng tatay mo, ng nanay mo para mapag-aral ka. Mag-aral ka mabuti, anak, please. Dahil yan lang ang aming maaaring ipamana sa iyo. Sa gitna ng kahirapan, magpupursige kami. Hindi man kami nakapag-aral ng mga ng tatay mo, ng nanay mo, ikaw, papagtapusin ka namin para sa iyong kinabukasan. Bahala ka na kung tutulong ka sa mga kapatid mo. Ang importante lang, magkaroon ka na ng puhunan sa iyong magandang kinabukasan. At ito ang maaaring maging susi sa pagbalikwas, sa pagkalas, sa tanikala ng kamangmangan at kahirapan. Think about it.
1: Oo nga. Pwedeng gamitin ng mga politiko yan sa susunod na eleksyon.
0: Diba? Sinasabi. Yan ang pangaral sa atin, ng ating mga
1: magulang. Pero totoo po yan, magtapos ka ng pag-aaral mo kasi wala naman tayo ipapamana ng bahay sa'yo. Wala naman tayong lupain. Wala namang pwesto sa gobyerno ipapamana.
0: Sige, okay. Anyway, so yan pong ating mission, ha? So set. Okay.
1: So ito na. Naipadala na po yung 13,000 pesos, yung 3K para okay, sa uniform, yung 10,000 para doon sa upa. At ito po yung remaining na 16,000 pesos ipapadala natin ngayong araw para makabili na po ng...
0: Lahat na.
1: Lahat
0: weekend.
1: Na. Oo. Okay. Para makabili
0: pati
1: na ng
0: cellphone.
1: Yan. Lahat na. So ang total ay 29,000 pesos in cash kapag napadala na natin yung 13K plus yung laptop po para doon sa isang anak.
0: Sige.
1: Si Mary
0: tayo po mayroon pang pahabol na isa pong maganda pang balita dito, mga kapatid. Abangan po ninyo. Saglit po lamang ito. And thank you sa lahat ng ating mga Happy Anonymous. Thank you.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Ahabol kaya ito? Meron po tayong pahabol. Nakabili na ba sila ng mga ano, ng mga paninda nila sa kanilang barbecue?
1: Ay nako, eto na, makikita mo ngayon ang kanilang mga napamili. Kasi mga kapatid, ito nga po yung winner natin last Wednesday, June 24, si Peter J. Corada ng Siargao. Ito po yung nagtatrabaho dyan sa may Siargao Airport bilang isang loader. Ang total na po ng natanggap ng pamilyang ito ay umabot nga po sa 19,000 pesos dahil nung huli natin siyang makausap, nabigyan ulit ng biyaya galing po sa mga Happy Anonymous. Meron pa tayong pending na hindi pala naipapadala galing kay Happy Teacher na 2,000 piso. Pero, eto na muna.
0: Yun,
1: pakita muna natin yung video.
0: Drinks, mga paninda.
1: Video.

0: Video muna pakita natin, may audio yata ito. Pakita po natin ang video, mga kapatid, dito
1: sa
0: update.
1: Pagdating muna ni Tatay, yan, go!
0: Ito na mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po. Ayan, makikita nyo po, buhat-buhat po niya yung mga soft drinks. At binubuksan na naririnig po ang tinig ng inyong lingkod. Mukhang nanonood sila sa atin o nakikinig sa radyo habang nag-aayos po ng mga paninda. Yung po yung kanyang isang anak, ang cute-cute talaga namang sisipaging si tatay magtrabaho, ang liit pa nung anak. Nilagay na po sa loob ng chest freezer yung kanilang mga panindang soft drinks at tubig. Oo, makikita natin dun sa area nila no, kung gano'n rin talaga kainit ang panahon ngayon dyan sa Siargao. Saktong-sakto to kasi maraming turista dyan, partner, dyan sa area na yan.
1: At saka kasi along the road yung kanila pong barbecuehan.
0: Wow! Eto okay. Na! Yung kanilang barbecuehan, pinakikita po natin
1: ng
0: ngayon.
1: Improvement.
0: Yes, from last time. Eto na yung kanilang mga paninda.
1: Oh, sa gabi. Nagugutom tuloy ako.
0: Ayan, bukas din po sila hanggang
1: sige.
0: Sa gabi. Pinapakita
1: nasa rin niya ngayon si Peter J. Corrada ng Siargao. Peter, good morning!
2: Good morning, sir.
1: Oh, thank you. Ha. Salamat na marami. Ang laki na ng improvement ng tindahan mo.
2: Oko, sir. Maraming salamat po.
1: Oh, may pahabol lang kami, 2,000 piso, pandagdag daw sa puhunan mo, galing kay Happy Teacher. Ito'y naibigay sa amin ilang linggo na nakakaraan. Hindi ka lang namin matawagan nga, dahil din kay Chacha, ang daldal kasi, nag-o-overtime kami lagi.
0: Eh, sorry.
1: Okay. Oh, sige. So, Peter Jake, ito ay dagdag na 2,000. Saan mo balak gamitin?
2: Idadagdag ko po, sir. Baka tumingin po kami ng mga itlog din, sir. Mga tray para po ma-deliver po sa mga tinda-tindahan. May dagdag po ng benta-benta.
1: All right. Opo. Oh, sige. So magkano ng total na tinanggap nito? Seth, itong si Peter, nakwenta mo na ba? Magkano ng total plus 2,000 pa? So 19,000 na, Jake. Peter.
2: Opo. Tama po.
1: Oo. 19,000 plus 2,000, 21,000.
0: 21,000 pesos.
2: Opo.
0: Ayan.
2: Salamat po.
1: Meron ba bang para masama loob mo?
0: Hindi. Ganyan siya. Ano ka ba? Simula nung nakausap natin, yan na yun talaga.
1: Sige.
0: Oo.
1: Jake, ganito. Ano ba ang nickname mo?
2: Peter po.
0: Peter.
1: Peter. Hindi Peter, ha?
0: Peter!
1: Kasi meron
2: Peter
1: kasi
2: Peter.
1: Alan Peter.
0: Hindi, hindi. Peter Jake ito. May pangalan na gano'n? Oo, Peter. Oh, sige.
1: Anyway, sige. So, Peter.
2: Opo.
1: Ano pang kailangan mo maliban dito sa itlog-itlog?
2: Bale, sir, gusto ko po sana kasi yung itlog-itlog nga po. Bumili po ako ng mga tray tapos magiging wholesale. May di-deliver ko po sa mga retail na tindahan dito sa amin.
1: Sige, gawin mo muna yon. Pakita mo sa amin, tawagan ka namin ulit, ha? Kasi, kumusta benta mo sa barbecue? Okay naman?
2: Okay naman, sir. Nakikita ko na po na may mga bagong customer tapos may mga bumabalik po.
1: Sige. So may pag-asang umunlad, ha?
2: Awa ng Diyos, sir.
1: Amen. Balitaan mo kami kasi ako, pag nakita kong may...
3: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
4: Time check brought to you by
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79. Kibasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisa ng among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

we don't stop the music.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action masyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: This is Light and Easy.

OK. Ayun, okay na itong signal. Good afternoon. Thanks God, it's Friday again. Kumusta na itong mga soke kating pamatay, na itong mga listeners, na itong mga viewers, siyempre, mag-reline yung mga lugar. Di relay ni nationwide, no? Kundi worldwide. Mag-reline yung mga lugar abugos ng kalibutan. Thank you. Dino tanibo sa sangkay and kaapihan asap anak sa kumbri. So ido kawi pedosa still in Aliman. Kumusta na itong mga taga Metro Manila? Ay magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabayan. Hapon partner noong panahon ng Ipormaginsa o Naginsa. Kumusta ka, paring Hero? Nasa kabilang ibang station na sa Metro Manila. Anyway, sige. Pwede kita kasangkayan. Hindi ito natin mga panita buong pagkena. Imang rawon talaga ini din yung dapit, ano? Hindi kumusta yung province of Leyte. Gusto ko na ipasalamatan. Siyempre, and ito the workaholic governor, pinagikan Governor Carlos Jericho Ikot Pitida. Siyempre, yagyapon ito na nagbibisita, naglilibot-libot, kabugusan itong province of Leyte, upod na din niya itong iya ginihimo nga barangayan. Kumbaga, ikitao naton, saktugod ng tamang pagpanginano, itong kakatuon gud nimo itong lugar. O may mga kinahanglanon itong ibang mga constituents o mga leader na imog kakahistorya. So, amo ko dito na ang mga nag-insuring ko hindi din nga kumbaga para haakon, mag-uulga dito na tinuod lang itong pag-inusan ng politiko na anda nga tananhay mo. No? Harus nga tanan, di mo nga nito makaya. Masarik ka nga mag-uulga. Pero kung kikita ko niyo mo, isa na ko na kasarik ako, amo ko din ang gobernador nga waray kakapoy. Pero kung para haakon mo pagkita, di ba? So, ba't na nga nito nga ibang mga negosyante? Hindi na nga nito nag-interesa na, siguro pag-servisyo. Pero kakaiba ini nga the workaholic governor. No? Negosyo, pero ginawasan niya negosyo, may ganito pag-servisyo mga tao. Antulit mga tao, at mga barangayan. Ito ang governor nang inginano. Eh, dapat gano'n, di ba? Saan so, pa man iya, kumpulo nga nun, tuyo man lang na hindi kita halarangan at pag-servisyo. Which is true naman, di ba? Nakikita man naman natin itong pag-servisyo, itong lalawigan, itong Leyte. Ano pa rin kamot nga po itong gobernador, siyempre. Kamot nga po nila itong First Lady. Madam Francis Antidilia, kamot nga po itong Permi, itong Provincial Tourism Advisor. Hi, ma'am. Tanda nga po po. Sige nga, siyempre. Itong talahoron nga po natin nga amay itong bungto, itong balo at nga po ni Mayor, former Governor, former Congresswoman, naging Mayor Habungton Balo, Mayor Regis Martin Pitilla. Amoy ni Taksinisa rin nga kung magandang track record lang, ikitao natin na ada na haya. Unaw na kala ito nag-Congresswoman ka, nag-Gobernadora ka, nag-Mayor ka pagod. Ala, ganit nga track record. Magigikilanglan. Amoy na kung ginpropromote din hinga tutulo kung may mga sakunin yung klaseng mga leader. Kinakailangan na natin talaga yan. Performance, may track record, may integrity. No? Di rin nalaan iya mga pag-sharing pa man kung ano pa rin ang mga kainin sobra na makakasaring kawa ang negosyo. No? Servisyo kun talaga. No? Kung tinuod yung pag-servisyo na ako ito na may bubulig, kita mo man. Kita mo ano ito, nahimo yan na. Bisa na itong province of Leyte. Bisa na itong palo. Diba? Kana ako naging bago. Ira ito. Ira ito yan na nag-sign po man. Kung may nag-promote itong tourism, dahil Madam Francis Antidilia, so kita mo, kana amon, taran amon, damon ka rin itong province of Leyte. Di kaya mag-upay ng mga tourist spot, no? Kung baga amo naman lang. Kaya yung pamanit, iba na awa nga na itong Samar. Kabugusan ni Samar, kaya hindi rin na-develop yung maupay.
itong province of Leyte, sobra ipanaling kamot itong administrasyon itong Itiglia. Anyway, sige, hindi kita kasanggayan. Wari man ni kahumanan, impeachment, yan na, wari si kasuha, wari mga panginanua, ang yung ganda doon, ini Vice President Sara Duterte. Mga sabi pa niya, doon po pwede lang, imbestigaran anay. Kaya kung malit iyo gininimbestigaran, pwede niyo imbestigaran niyo, ginagastos si Chirado, itong iyo impeachment hearing, pero ginagastos itong pagkaon, pag-inom, di ba? Makalilihisan. Pero magkaano mong kita? Kaya gano'n naman talaga ang ininhangyo kung ta request na doon niya nga pa-imbestigaran. Kaya nung helik ininimbestigaran. Arams na. Alam naman ka mo nga, minarkusay na. Di rin na nga. Paninoy nanginginano, di ba? Paninoy ito may reklamo, magreklamo ka at administrasyon. Kakasuhang kalugod. Ay, nalaingi. Taglit, termine rin ni Kaoyo, anti-BBM. Antay lang ako kung bibigyan, antay lang ako kung tatawagan, antay lang kung kakausapin. So, yung tron nala, ay nala pag sinumuksamok ay magkinunta ka nga ni, babantayan ka itong administrasyon. Eh, minarkusay na yun eh. Bantayan ka at NBI, makapay naman lang kung mga NBI kundiri. Parang malabang yapit yun doon sa ay, ha? Polis, mamay ka lang ito. Ada pa ito na harap babantay ka pa si DG, PDIA, kung ano itong babantayin mo. Basta ito na administrasyon na magmando, bantayin eh. Human, ito, minakusay din yan na relax na lang kita permi, ano? Ano lang kita permi ito ang pagiging neutral. Kung may himo, makabulig na rin administrasyon. Makabulig yung paglug-lug-lugod. Ayaw, pagbulig yun para makaupay. Pero in reaction ito ng ibang mga tao, misan nila, no? Misan ako, alang malaki nun na siya rin na kontra, di ako, direct na kontra, di ako na malabag, susunod ako kamaturan, no? Kaya nga, ginihimo ko yun yung kasangkayan nga wake up call, no? Pata na, pagpahinom-dum lang mga tao, pagpahinom-dum lang, wake up call lang mga leaders, especially nga ito Malacanang, very nga inin negative, kundi itakon always positive. Think positive. Baka itong kaupayan ng ta, di ba? Nga dapat punta, era ng mga leader, yung mga nagkakapot, manginano lang ito ta. No? Sabi ko man ni, again, to ito buhay, yung bunda, nasa ito niya permi, kahoyo, inumdumi permi itong pagsisaring, pamatiikan bang kami? Kung may hatan man mamati, kung waray, alam ka ba itong pagpinanmatihan at Malacanang, mga budlot ba tatamala kanya? Sige na, bangin man lawin. Ang mabot niyan ito, mga bati, mga kita. Bisan ko na ni kita ha, aliman, okay lang, di ba? Basta ako, nagsusumat na akong, bisan niya na may gumawas na reward ng report, no? Parang kamuhining tinatawag na National Momentum Research Survey. Damo na nga mga nagsusurvey. Is WS, katanan yung mga nagsusurvey, makikita natin, mababaroan natin, na ano ba yung resulta yung mga survey. So, kung itong imo pagkita, na ini nga pag-survey, pabor itong aning ang kaluyo, o ito aning ang nagsurvey, paborit kaluyo, so, ano niniha aton? Ini nga nga, ini nga pakakabasa ko pala nga, ni pakakita ko pala, ini nga National Momentum Research Survey. I don't know kung nagkakanoon niya raging himo. Pwede kita maghimo ng mga sursurvey. Maghihimo na laki ng sursurvey din nga. Hindi na pagsurvey ha. Aliman. Pero naging sinurvey yun mga Pilipino din. Pero waray pa din. Di good na ako yun yung administration. Bisan pa siya yung diaring nga tanan. Pero mas naroon na walang yap. Ito ang mga sharing paman. Tarihas. Di ba? Now, going back in kasangkayan nga in survey, itong panini, kung matatawag natin chief executive officer, no? Kung pinaka-director hining National Momentum Research Survey, amo he claim Argil Yes. I don't know kung mga taga-dedenin natin kung mga Argil Yes.
ako dili mga taga-Luzon ba ini. Di ang maram ko na ko rin niya. Basta ito na akong survey, takong liwat research nga nakuha. Katikang inihiyahin sa nga organization nga hiyalot ito naghimuhin nga survey. Pinagin nga iya National Momentum Research Survey. So, ini iya survey na sa ringhera nga ini nga iya survey, ini nga iya ginihimo pagkena is neutral. Pariha ako na, no? Neutral na. No? Pero, ito iya survey nga resulta, favorite kaluyo. Natural, kaya niya gin survey, nauyon han kaluyo. May dalawat niya gin survey nga nauyon dalawat han kaluyo. Di ba? Pero kung kikita ko na mo, kung pinaka-draft ba, magkita niyo mong resulta, pataas man ito, adi. Nga, di rin nauyon it mga tao. Amubo man ito, adi, lugod na nauyon it mga tao. So, ano na rin niya ato na, adi, tayo mo kung matuon ka uliri, yun yung klaseng survey, di ba? Talag man ito niya ko, so, asing ikauyo, taas ito, naruruyag din ito nga, inin palusaro na ito malakanyang, tago malakanyang, asing lodin kaluyo, nga adi rin, nanglan implicit kaluyo. Bahala na lang mo, ikaw nga namamati, ikaw nagkikita, no? Ikaw na itong labing nga maaram, pagkabuti itong 2028. Kung baga ginugulan ka na, pero dahil may himo, kulat ang tanala, narin di rin yung pagguli itong 2028, di ba? Pero naman talaga eh, mis pag-ilan noon kay itong present administration, eh namang good yan na. Nalaka mo yung siya mo, ako din, nalaki itong baga magbibinaro ba na, bago magkikinaro kontra, kulaton ka na, kulaton ko nalaliwat ka nitong 2020, tinuod, kung hinugod baga talaga. Diba? Kaya kita mo yan na, itong SONA, State of the Nation Address, yan ang Lunes. Masasabutan ni niya na kung ano di mga ipapahamtang. And hindi ito niya survey, hindi ito yan ang baga pagpanginano, isa ninyo nga nagsusurvey, baga barbalansi, diba natin? Both time, nasurvey. Ano ko na mo. Ayun ang pagbaso lang kung mga habubo'y survey, kung nataas yung survey. So, it's up to you. No? Amoy niya ng kasangkaya nito ni Tata po. Di ba? Ini nga, ini National Momentum Research. Ikon kan Director Angeles nga diri pwedeng inindiri mo Panginano ini nga tanan. Ito'y pera survey. So, nga tandaan, bisan pa siguro nga maging neutral hera, din hera makakapagbuot. Kaya ang survey ang nagsusumat. Ano yung survey? Ang naging pakianhan, mga kabataan, may mga kalagsan, yung naging pakianhan, kung nauyon baka mo, hindi ng administrasyon. So, nga dito, karotas ang naruruyag lang ang administrasyon. Guti ay lang, maganaan di rin. Ano na lang kahit nga survey, ha? Basta ako, nagsusumat lang ako nga man resort. Resulta, anong nera survey. Anyway, sige. Di ni mga kasangka, di mga rin mawawara. Ikaw na baga, di rin pagka-uruyon itong iba, anong iba na uyon. No? Now, ini yan ang sitwasyon, mga kasangkayan. Tungod banggod nga, ada kita ka mapasuhin ng impeachment. As long as di rin mga human, kaya pamati ko, maingay ni itong, sana di rin butan nga na itong Disembra, wala siya man. Mahimo. Kumbaga mo, paspasay eh. Nakakasabot man nga ni kita kung ano yung mga nagbibinuwa, ano yung nagpipinadarala, di ba? Napadara. Jesus, kaya nagpadara nga doon kaluyo. Jesus, kaya nagpadara nga din mo siya. So, ganun, di ba? Ikaw nga na, ilabi na ikaw nga na butos, ikaw nga na mamati, maaram ka man itong sitwasyon, di ba? Alam mo kita mag, parang buhutin, waray ka, hindi pwede mag, waray buhutay, eh, demokrasya pala ito kita. Mula itong permi datong siya rin din nga samtang wari karagbuot ay lapag binuot iliwat kung ano yung karoyag, imo iton iton mga ideya, imo iton mga panalikamot nga, sige siguro ang tahinig ko na siya man diba? Pero kung mga tagantagang ka hindi sila bulyo, di okay ito ano ito na imo so yan ang din yung mga kasangkayan ini nga hangyong tanong Vice President Sara Duterte mistigarikan niyo, di na Senado. Ikaw mo mismo, ito ni iyong ginagastos, ito ni iyong pagkaon, ito ni iyong iniinom, nidahining paggastos, ito ni impeachment, yung pira. Gimbalam ganyan man dahil na Senado, haray ito, haray ito, haray na ang panahon nito pag
kininimbestigar ito nga imo hangyo. Dapat ang trabahoon. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba pinanginginan? No? Pero kung nakontra, ay di ba? Choko na akon. Alams na, ingay pa. Pero sige, no? Ako, kamo na daw na ito na manabanay ni ko na ito na amudan. Kuwaray ko lang no? I have to be again, to be neutral. Pero kung ikaw na mismo, ito na masyaring nga, mati ko kaoyon, takakaluyo, mati ko kaluyo. Aray ako, kan lang ko, sunun-sunuran lang ko. Kung ano'y hangin, kung ano'y hanginan, kung ano'y itong salog, ay itong mga uyun-uyun lang ko. Hindi kita po hindi mang kinuntahin ng administrasyon niya na kay bisan ako na kasaring na ito natin mga viewers, hindi ito natin mga followers. Minar ko, sa'yo na talaga ito yung sinisaring kaoyo. Ay, sige lang ako na. Ikaw na lang ito, nga maaram. Okay, ngayon kita kasangkayan yun yan ang inin naklaklaro naman ito, di ba? Kaya na nga panahon, nagiging tabi na, yan ang Lunes, ay itong ikalima ang State of the Nation Address. Kasi itong sunod, maray naman, di ba? Itong sunod nga State of the Nation Address, paggawas na ito niya, kay maraming pa naman, may election naman ito, di ba? So, itong iyan na State of the Nation Address, natural. Itong reaction nito, di ba, ang iya mga gisaan, tira ka porsinto natuman. Natuman ba ang pagpaubusan na iya gisaan nga pagpaubusan pangunang mga papliton? Baray, di ba? Natuman ba ang iya gisaan nga 20 pesos ang kilong bugas? Shit. Anong nakamuro inuwat lang ka mo, atuhod pa ka mo, bumutos pa ka mo. Wala, di ba? Walang nangyari. Kaya ano, ay, ang mga planohan una, ang mamangulito ng baga nakikita, kaya siyempre nag-unite, nagkausamanggod ang Marcos ng Han Duterte. Kaya kung sigurado, sa rin pa ito ni ba, reaksyon ito ni ba, kung kan Marcos lahat itong panahon, yala, perdi ito ni Sara kung nila nagkontra. Pero kaya sumakay man ang Marcos ang Sara, mahamot man ang Duterte, ada nag-uyon nga nga doha. Ini yan na, amat ang sinisari nga, ada ka mong sumutin, di ba? At online ni. Para man nga ni, damang good nga nakikita. Para man nga namamati, ada ka mong sumutin, di ba? Kaya ang nasing ako yung sumutin, di ba? Kaya ito nga panahon, nagkasangkay, nag-istoryera. Yan na, ano ni tabo? Kikita itlogi. Di ba? Pero kasi yun, nagpapauwat-uwat lahira nga doha, nagipauwat-uwat hira, labi na nga nakuwat, hikita. Hindi kita ipapanginano na lugod. Anto na hera nga duha. Ito na pakuro kontra, paaway-away. Instead, yung magsiservisyo hera para haton, hera na lugod. Ito nga kaperwisyoan. Hinon sa'yo. Hikita lang gihap. Kaya kita malaga pa ng moto sa hera yung mga sharing pa man. Kung hino may dirang abangang. Diba? Sa'yo eh. So ayaw kita itong pag-ibasol-basol, mas makay ikauyo, anin, anloti, kahiktor, maray, no, ayaw, yung pag-ibasula, di ba? Importante din yung mga kasangkayan nga, pag-amon toyo, nga, mahibaro kita na tanan, no? Eh, di rin ni pwede nga, para lahat, amon, para ibang mga tao, kundi para inihaton nga tanan. Amon po nito nga, amon ini accountability, amon ini responsibility, nga diri, luwat kami sa rin pamahingadahin alanganin, kay nagmang kami hindi magkinuntra. Tumasing pala itong lagad mo nito itong nga era broadcaster, itong nga era ada ha inin media, o ada ha inin public service, diri mo upay, di ba? Hindi lang lang. Balance sila. O, kung nakontra man ka mo, kung may naman yung kinukontra, kung it's okay. I have to accept kung mag-aamot yung mga panuyo. Pero, kita akong tagad man kung ano itong ikakaupay. Eh, in my part, this is always for the general welfare. No? Para akong para hindi nga tanan. Kaya hindi kaya akong personal or kung yung labot nga ni. Nalilipay lang ako nga na kapag sumatakit ko maturan, nalilipay lang ako na kapag sumatakit doon kinahanglan nun, nga iyo ginpapamot ka ni akon. Diri ni akon. Diri kina na may personal, no?
So, tikang ini ito na itong mga kabugtuhan, naging papaabot ako. Kaya siyempre itong iba. Kung sa amin, kung nga naging kakasuri, nakapaabot ako na text na tawag, pre, mag-arangit man ito nga, sugod din eh. So, eh, kaya, okay, siyempre, sugod nga nito ng sitwasyon, alam man ito ng itkaluyo, poros lalo at nahangin, no? May ito nalilipay, siyempre, mga busog. Di ba? O, dito yan, ito na dito administrasyon. Million-million sit mga kaso, mga busog ito. Oo, kaya kung di rin nga nito na naman, kung di rin nga nila kami ginsugo, di man kami na pray, sudog. Di ba? Yung mga sugod ito na, nag-abot na itong punto nga, sa'yo may ang mo, di ba? Kasuhan lugod ko nung kita. So, kada na ito, ano bang kita? The damage has been done. So, itong mga tao na kasi nga, angel ito na yun. Ito yung man lang pinapadara-padara. Kaya ito na, padara ka man lang. Ito man na siya, nagpadara. Napiso lugod. Eh, yan na iba. Di ba? Kaya kumontra ka nga niya, sigurado, hinahina yung kaliwat. Pre-preso ka yun eh. Yan na, kaya ikaw, Senador Alan Peter Cayetano, nakontra ka, ibibinantayan ka lang ni Senador Ping Lacson. Ano man itipiktuhin niya na, di ba? Ikaw, nga namamati ko yan na, ikaw nga nagkikita, hira na mismo. Nga atong pinanmiling mga magbaralaod, nag-aaway-aaway, nagkukuro-kontra, napaybayan na kita. Again, napabayan na kita ang pagservisyo niya na. Di ba? Waray naihatag ng kaupayan, waray naihatag ng kalungganayan para haaton nga amo ang aton unta expectation nga magsiservisyo yung tamang ang eksakto para haaton. Ano man ning tabo nang ginaway-away lugod imbis nga nakantuhira in aid of legislation. Di ba? Panhimo itong irahing balaod. Diri panhimo hin pangwarta. Diri panhimo hin negosyo. Legislation, balaod no, ginihimo. Diri kay kwarta, diri kay proyekto. Diri kay upon ka nito itong palad control. So, ano man ito nga ang antuan, di ba? Hira nga, utang gawayaw. Nung diri, kay kontrata ito, ito nga may kandara. Wala, wala na, ang servisyo wala na, di ba? So, kung punta, hanto pala, kung maaram na kita nga, di ba, nakita maaram magsusuka din niya na pagbutit panahon, kaya mo magulin yung politika na tinuhula, no? Tingnan pa ang politika, there's no permanent friend, no permanent enemy, itong permanent ini, panalapi ng buhay-buhay. Itong politika, amo na ito na lumano na nuna. Ang politika daw, waray permanenteng asangkay, waray permanenteng kaaway, ang permanenteng udlahin ni talaga, buhay-buhay. Di ba? Pero naman talaga, maihan na itong nga poplunga nun, sa santo pa. Damo na itong mga nauuwat, pati kita na imo na lang nga uruwat. Pero ayaw na ganman, di ba? Hindi yan na tungkol itong ka high-tech, damo na itong mag-ara, mga kabataan, mga sobranan, yan pa man gumamit na hining gadget. No? Yan na, hanto ang television, mga kasaring ka, nahiralan nakikita, nahiralan nagsusumat, at television, radio, mantalaan, di ba? Yan na po rin na, kumplito na. Sumulod na ang social media, ito nga cellphone, mga gunting mga gadget, ada na, makikita ka nala, mag-una-una na nga ni. Bisan kita ha eh udah set also bisan ha media radio no pero bisan pasukan din eh di kami na ko hey mga radio di ba ito niya lang mga inin sering pa cellphone ito ang ginagamit na pagkain na siyempre high tech naman no social media ada na isa lang nga na siya rin pumanautot. Pinipicturan ka. Ah, di ba? Paano na? Pwede ka na magsumat. Yan to, nakautot. Siyempre taga-ako, ikaw hindi. Nautot lang ako, nabod ang junior ko. Yan, dahon na yung gamit. Diba? Social media. So yan, hindi na nang itaw, hindi na nauuwat. Talaga, mga kabaro na
ikaw, mamati ka, magkikita ka. Sige daw, na taon to daw, anong hearing dito, anong impeachment hearing, impeachment trial. Daon ta, pabuwa man ini. Yung mga believe siyang ipapakita. Kung Xerox, magiging original na. Pa Xerox na nakanak 1,000 original na mga yan, kinakarawat na. Hanto nga panahon, na hanamong panahon. Kapatid nga ni Hanto, nga magaya kang kaharanyo nga dire siya, kireklamo ka. Diba? Ay, dire itong, ito na dire manigin opo din nga mga boses, mga radio. Yan na, upon na, kinikita na, nagaya kang ka, upon na. Hindi ito ang pagreklamo. Diba? Hanto ka rin ito. Di pa ito ninungusan mga radio especially. Pero yan na, upon na, social media, dan na, upon na. Picture mo yan, hindi mo pipicturean, diba? At makikita pa ni mga nag-inaw-yaw. So, depende na ito ni mo pagdara. Ang nagsinisaring ni din nga. At inood la, ito na sitwasyon pag yan na, duro na hingga advance. No, rayon na duro ang mga nag-agay ng panahon. Kaya kung nasahay, may nga ninasaring nga ito nga, kinin parehas ka, parehas ka ni Mlulo, kanimlula, masing, kanamong panahon, ito, pastilal, kay, nahibaro nga ni kami doon, napakanto kami nga lugar. Tanhe nga ni naori kami kay waray pamananto. Kaya tinuon, waray pamananto. Bisan nga niyang kuryente, waray pantuduro ng mga kuryente kung pananto. Ang tawag ito? Hindi rin ganit niya. Maging kahoy nga, dadagkutan lang. Wali nga ni ito na ganun lubi, palwa. Dadagkutan, sigit biyahe, sigit lakat. Han, ito mga pananto. Eh, tanda ko pa na, nung naharayo pa, di ba? And in high-tech, diri pa sabad ito, natikaharan ni na yan ang haros na nga ni. Hindi ka na mga samot, naglalakad ka pala, doon na unahan ka na, di ba? So, sabad ito, itong technology yan ang mga panahon. So, diri na po hindi magiging, sabi pa, magpapawat-uwat. Hindi yan na, labi kong makikita kung ano ginihini mo yung mga leader nato naging bubutang. So, dapat mabaro na kita kung paano hindi kaya na. Awa niya, ulit niya may himo. Importante na itong makabuling ka, itong pahay ka naman. Pero kung himo lang personal yung mga business interest, kasi kasagaran niya na, no? Atun lang mga pagpanginan. Harus nga tanan, pagkakada itong yung posisyon, paging politiko, inihimo nga negosyo. Ano man ito, kawayo? Balit. Politics is business in reality. Ito nga mga hinumitaan na posisyon, di ba, mga negosyante ito. Kaya di man pwede masumunod yan hindi rin negosyante, labi na kung doon yung kwarta ng reality mga butante. Ay, nagtitikang, hindi kita mismo ang mga butante. Pinapalit, binabaydan, nakarawat, katuhahin eh. O, may kumpari ko kung hindi haliman na ipagbutos, hindi harayo hinduro. Wari di kwarta, buwan ka pa. Tawag ito, insultong ka pa. Masaring hamon din, magpakisalapi. Dito Pilipinas, so ganito rin di aliman, di rin pwede. Diba? Insultong ka pa. Saan dapat sugad doon tayo ito? No? Kung may mga sugad din yung mga klase ng mga leader, leader mismo mag-una nga. Na, sige, kung nadere ka mo, mapapera nila ako, kaya wari ko yung barayan, wari ko yung paralit kayo. Pero ito akong pag-servisyo, sugad din eh, adi kita aniyo. Dito na ako na gusto ng mga programa. Pakita ati kontra ko kung ano yung programa. Kita akong takon na mas maro pa hindi. Pero waray man, di man itong kita ng mga butante, kita ng mga nagpipili. Hindi man kita nanginginano, basa-basa, nasa mo ito lang, pag binasak itong gao yun. Pero kung may itong kuwan, tama, basa ako na, kung may kuwan, talin na wala. Kalipo nga ulo ko nun sa ay, di ba? Tapos magbabang, basul-basul pa. Kaya yukat, di ba? Ayaw na. Enough is enough. Diba? Tama na. Sobra na. Nagpira man itag 33 anyos, 32 anyos, kung baga. Oro-oro, hindi pa kita may baro. Di rin man ako nasa rin nga, itong pagbutos, kinanglan kita may edukar. Para inabisan di rin edukado, maaram na bumutos. No? Pero yan ay pagbutos, sa mga lagap, di man nababago Pilipinas, kaya di talaga pwede bumutos, it waray datong. Ano, ikaw, ako, kita mismo po, sa nangit magpakisalapi. Kaya ganoon, di ba? Bag-uhunta na, sana bag-uhunta na.
ako, nagpipili na lang ako, nag-ahangyo na lang ako nga sana magpatuman ng training, no? Magpili kita, ito may na performance, may na track record, may na integrity. And auto pala ini, no? Nga sana mabaro na kita, no? Ayaw na kita pagsaring kinahanglanon na kita mahinukar. Sobra na. Mabaga pang-inukar, mahinukado na ganunta kita. Mahinukado na ganunta talaga. Saring ko po man, bisa nito ang mga nabubuto sa dahang. Kukot ko lang ito nga, in number one nga subdivision, di dahang Bianji. Kita ngungukuin nila po, si ito ang mga edukado. No? Ada na ngungukuin mga damo nga engineer, mga architect, mga doktor, mga nurse, mga opisyalis sa gobyerno. Ada Bianji, kaya number one ito, first class nga subdivision na Tacloma, ito ang Bianji. Pero kung ito daw, ito ang mumutos. Oh, di rin ito magpakikwarta. Natural, di rin nakarawat yung kwarta. Kaya di rin nakarawat. Kaya nakarawat, ito yung mga, ano nila, ng mga professional, kaya nakarawat ito, pero mga kabuli. Inahatagan ito ng daya siya, kaniya ma'am. Wata. Kakulog pala. Kaya yung pinagsangkay ng engineer, di, kaya kitong kaoyo nakarawat. Bisa itong pong inanoon, makarawat ito na ako. Kaya, doktor ako, makarawat ako ito. Takita ka, doktor, sobra pa. Pero hindi na kito. Ngayon, siya na di matlista. O, doktor, hindi na matlistahin mo. Isa nga ano, kung marawat. Ah, di matira mga lista, naging karawat yung kwarta. Wala nga ako kito kung marawat. Wala kayo, yung lista ka nga, hindi mga aran. Diri, kaya itabuh ito, wala kami itong kung marawat. At yung pagkarawat namun, anamon kabuling. Yung pagkarawat ng kabuling, sige, iyo na lang itong dahi. Kana niyo paglaba, kana niyo. Ay, lang yapon marawat, pero pangaran nga. Irang yapon, di ba? Pero kung hahatag yung pag-edukar loot ito, hindi na ngayon na nakarawat niya. Dahil, sin nga nga, ayun niyo kung hindi kami makarawat ini, kay nadiri itamon agaro, nadiri engineer, nadiri doktora. So, ganun tayo ito, di ba? Pinababalik na lang ini. Balik! Mo, pa ko nit na nahadag ito ni balik yung soldier na ulit at bulsa. Kasi nga nito pag kabarangay ko na nito official nila nga tinatanggal niya. Ingo Uman. Ay, nako. Ay, nandaw lang kita pagpauwat-uwat, no? So, ayun na. Taksisi ka yun, ha? Baguhunta na. Sige, kung na magiginastuhon man hira, magasto ha. Naritong pagtakas naman yung magastos naman yun, hindi mang kita na daw. Ada na ito nila panihibaro heranga di rin na pwede kumandidato pagbutin panahon nga damo na ikparta gin kakaon la, di ba? Eh may dako ini di nila mag-isorin iba may dako sa nga inin kilala nagkandidato inin gumastos pero naperde ano man niya sering di rin naman ngayon niya na kwarta na nababaro na ni tao. Kung masugad unta may barunay mga tao nga itong kwarta, kinakaon lang, linalamay, perdi ka, hindi dahil itong himabarunay mga tao. Pero yan na, so far, itong 100%, itong himabaro pala, ada pa rin 5%. Aray, pali pa rin. Hindi pa magbabago yung Pilipinas. Pero kung inanahatag 100%, maperdi itong nga mga damot kwarta nga nagkakandidato yung 100%, mababago yung Pilipinas. Di ba? So, kung masugad din yan na, bisan ito ng administrasyon, nagtitinawala kayo mga kamera. Kita mo, nag-inastuho ng gobyerno, nagpapasok-pasok, kaya man na pre-priso. Kaya man na dadako. Di ba? So, giniinuat lang kita. Kita mismo ng mga tao. Makaluluwi kita kung masugad din eh. Imagine, ito utang yung Pilipinas, no? Kung maaram lang ka mo, is naabot na yung 13.55 trillion. No, kung man ito, ano, pabit ka sa lapi. Ha? O, bay lang pabay ko na ito. Huwag na, oy. Kahit mga kabayan, bispento nga, Herodes, paging presidente. Don't tell me, it, makapot nga presidente, magkakabayan nila at utang. Ginoo ko. Saring pumahingising pa ni Kauyo. Ikauyo, may nga naman makabayan nila utang in Pilipinas, kinabuwasan. Pero kinadi rin man yung kaulit kinabuhasan, gusto niya nga makalingkod ka nga ni, tataganin sa kabulan, mabaydan nga ni sa kabulan yung paglingkod, ito utang ng Pilipinas,
ikaw yung mismo makatama na kanyang makikapunay mo nga. Tara, ilabo ang ditasan mo niko kaya mo nagsaan niko yung presidente mga kabinet utang ang hangyon pinakigbisog ang fight ni Kaoyo na tutumano niya. Kung yun yung presidente ng mga kabayan utang, mga teho Kaoyo ha, San Juanico, malayog niya. Pagpasalamat nga, bayan na ito utang yung Pilipinas. Nasugalin yung klaseng presidente. Diba? At least hero ako nga. Nung patuman ko, anakon tumong, anakon pakigbisog, anakon pekikiaway nga. Kining matagan man untang panahon, iwag mabaydan naman lang. Bisan sa tagutik, itong utang yung Pilipinas. Diba? Ganoon naman tayo eh. Pero kung di rin natin yung sugaron, di rin kita yung mga nginano, di kita magmamata. Paray, napakabungol ba lang kita, buta bungol. Paray, ikaw nga namamati ko yan, ikaw mismo nga nagkikita, ikaw mismo nga nabutos. Pagpakata, buta-buta ka lang nga ni, magkabungol-bungol, papratas lang kita hindi. Paray, ni nga nga tuwan ng tatnasyon. Pero kung magbabago ka, kung susundun din mo itong panuyo ni Kaoyo, tutulo lang, no? Kung hanunang administrasyon, ano yung administrasyon, mahinom duman niyo ang nag-aging administrasyon na nasa rin stop drugs, stop criminality, stop corruption. Ito, magbabago ito. Pero ikan ka o yung iba, no? Nga kinahal

ang bibili rin yung salapi. Kaya ini nga, yung giginastuhon na ito na tinuod lang, di ba? Aton man ini kwarta. Aton ini mga buhis. Kung mag-aram lang kita, this is our money. This is our taxes. Di ba? Di ka man nakakita itong NN propaganda at BIR. May dito NN tarpuling bultang at BIR. Nasa yung dito. This is where your taxes go. Kalinorumit ng taga. Ikaw regalo. As in, biningit BIR ni Kaoyo. BIR. Bigay ikaw regalo. Diba itong linorong? BIR. Ay, may itong mga big time ng mga negosyante na mabayad ito itong buwis. Ang nagagilang administrasyon, binerahan ang tangiyan ABCBN. Binerahan ang tangiyan na negosyohan aeroplano. Teralusyutan. Diba? Ang mga big time ng mga negosyante na hindi rin nagbabayad yung buwis. Ang baton, kailangan mong sumatit iba, no? Usahang baton nga kinin ilusyutan. No? Nagkita na gano'n kinin personal na nakanta ka Manila itong mga panahon na rin pa ibang estasyon. Kita ko man lang sa mga may Sir Lusyutan. Ang baton ang iba, ang kontra na sa rin nga diri itong mga prepared dihera kay diri rin na bayan it boys pero erin yung babae nga boys paghatagin suporta ng ito'y mga politiko. May kala ito. At itong panahon, uso na ngayon panatag. Tapos yan na, nababantayan ngayon na kaya kontra ka, mababantayan ngayon na kaya nabahin na ito ang dami. And supportahan eleksyon. Pero naman noon pa man yan eh. Diba? Yan ang line na napukursingi pag pagawas. Ay maaral mo. Pero kung hirang-hihap na, hindi naman gihap. Pinananagan. Kaya di man ito. Bukos ng Pilipinas, mga sir, mga ma'am, itong realidad, di good pwede nga di rin gumastos. So, binubuhat na pag yan, ako na dahil administrasyon, logistic gagamiton, manpower gagamiton, resources gagamiton. Kung talagang nalimot ito, ang tao yun. Diba? Kung waray ka manpower, waray ka tao, waray mabulig kayo. Kung waray ka resources, waray ka salapi, waray mabulig kayo mo. Diba? Kung waray ka machinery, waray ka mga sarakyan, waray ka mahihimo, waray mabulig ka imo. So, pero may itong upod nila. Kaya, bisan ikaw, di ka man pwede masingan ito, lugar. Karo ka nga ito, babaktas. Ay, natuyaw. Diba? So, imo ito ni himuon nga tanan. Di rin nung pwede nga magigi tawag-tawag nala. Di rin pwede nga magkatawag ka na, ah, Mr. President, Mr. Xi Jinping, Mr. Donald Trump, ito kayong dalawin eh. Ikaw man yun eh, nga, buligan tayo ni kay Bangag ini nga itong baga diri, maupayit panunahon ang kurusahay. Ginbubuli na lang kita pero may didiha, kuhan, West Philippine Sea. So, ano mo ba yun eh? Kita mo yan, ang istorya ng Presidente ng Amerika, ng Presidente ng China, nga upod ang Presidente ng Pilipinas, ano yung Presidente? Kung bangag ini, kaya hindi na kakaroon kung bangag ini ng Presidente Kundere. Mga akusasyon man lang ini. So, nung babasa lang lang ako, pag isang bangag-bangag, tadayinig. Pero iba na siya nga, ibang bangag. Ayan na. Well, anyway, tuuras ng panahon, ginagirahan lang lang ako. Ano mo ba? Bakit ang kabutang engineer? Isang kung baga, ayun yung sa kanini na, di rin na masyado nga siya pa naandawan ko. No? Nakabang natin ito. Alam rin. Anyway, sige. Thank you so much sa inyong tanan mga kasagayan. So yan na, araw talatong tanala. Ano? Yan ang ba? Lunes. Ito ang ikalimang State of the Nation address. Ito na itong presidente. Ang lalawang kita nga mabatian. Ayaw na kita pag, so, pagpasumat. Pag, pamati kita. Pamati. Pag kita kita. Kaya yung rin ini-force na ini-live. Yan na. Para mabaro na kita nga, di rin na kita ang ipagbinuwaan, di rin na kita ang ipagsinaaran. Ito yung pagkita na sa rin ka mga bangag, pamati, hit ka ng history at bangag, kung bangag mo yung pagkita, para di rin na kita mauwat. Ano ito yung mga gisaan, ano ito ang niya tumanon, ano ito ang niya buhaton. Diba? Ay, kung masugod hini, itong panahon nga pagkabuti 2028, makakapag-decide ka na. Pagpilihin

tama ng eksakto. Di ba? Listen and view itong State of the Nation Address. Itong presidente, kalimang asuna, yan na kay yan ang Alonis. Kay dito itong zona, may ada mga grupo nga nag magrarally hera idudungan itong zona pero dire ma dire kinahanglan nga maatubang dito harani may kinin harani itong kongreso no kun siya man no sana araw-arayo kay bangin dire magkaara siya naliwat so ginagong tanga baga bisan kon baga magrarally ay kundi yung pagsamuka dilot maupay pahamtang ka mo, yung karagsignon. No? Kaya may naman itong magkikita liwat itong mga nagrarali, may mamamati itong na makapagsumat-liwat. Isigurado ako yung mga nagrarali, wala itong ibang magkikita, kontra gihap. Diba? Para mabaruhira nga. O yan, sharing natin kontra, siguro niyo yan. Tadong mong tayo niya, di ba? So, may itong natin bagaya na nakita, ini nga itong pambiyarnis ng edisyon. Thank you so much, sa'yo matanan, mga kasakayan. Ang anong gihapon natin, the workaholic governor, pinaikang Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Pupunod ka po na natin na Provincial Tourism Advisor, pinahin ka Madam Francis at Pitilian. Siyempre, ang mga board members. Okay, thank you so much kanin Jan Gilbert Militante. Ito, salamat. In a few weeks time, siguro, bangin magkita na kita ito. Thank you, hayo mga tanan. Siyempre, at natin nga gihapon mga sugi ng diplomati. And aton viewers on B107.9, number one FM station, Asyadon Tacloba, nationwide and worldwide. Ngarangga po na natin, Chief Executive Officer, at the same time, President, and magkalailang FM station ng Puno Norbo, pinaka Mr. Bravo Villanosa. Natin mga technician na engineering, IT, thank you so much sa iyo. Siyempre, niluwat ubus ng sangkay niyo, surugo ng kanginan miyembro, ang asap, anak, sa kumbre, na hinga nila aliman. Wala siya pa yan, siya rin kuman, hayo matanan, nagpapasalamat ako. Silo, Kaoyo Pedrosa po. Mga pahinga kulub, salamat ang iyong pumati, and kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

0: Okay, maupay nga kulup paton nga tanan mga kaboses. Kumusta ka mo? Ani Biyernes na kita. Waray la sa butay din simana nga natapos. Pizza 24 hinin bulan han July. Nagayan ni gyapon kita magkakarusa ini nga atong programa Kaboses Leyte, Kaboses or Boses han katawhan. Natural ini gyapon na niyo ikakausa niyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Magpapadangat na natin mga notisya nga nasagap han Kaboses Leyte. Yan ang adlaw Biyernes. Ngan noroniyan naman ang iyo paborito nga portion. May dagayapon natin sa nga surat nga tatagdun niyan. Di dahitun aton straight from the heart. O, di ba? Yan, ha? Straight from the heart.
1: Wow!
0: Okay. Naroonian ito, kauman ito natin mga balita. Alright. Anyway, maupay nga kulup natin mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga kuya o mga ate, mga kapatid, kapamilya, mga kapuso, kaugop. Diniha bugos nga 1st Congressional District han Leyte, adi naglalaki pinidinhi han siyudad han Tacloban, an aton highly urbanized city of Tacloban, ngayon pati nagyapon han Bungto han Palo. So good man, tanawan. Uy, di na maya, mga patron na liwat na tanawan. Sunod na ini nga bulan, ano ha? At ang kanilang sasabot doon. So good man, ha Tolosa, di na liwat ha nga tika diluat ha Santa Fe, nga diluat ha unahan ha Alang-Alang, tapos pagkaunahan nga diluat ha San Miguel, kagong mga malapos ka na, nga tunay ni ha Babatnon. Ayan ha. Ngayon, sugan man, nga ipapangumusta tagiya po na natin mga tigpamatihin ni nga itong programa. Kaboses Leyte, Boses han Katawahan, din ang ikaduhang nga distrito han Leyte, ngan sugod man ha 3rd district of Leyte, ngan pati nagyapon ha 4th district of Leyte. Yan ha, nga ada na inididaan mga anaton mga kabugtuan nga mga kana ha anaton mga Canadian countries. Kana sila dito. Uy, mayang hapon kaninyong tanan diha ha? Sa Ormoc, sa Albuera, sa Merida, Kananga, ngadto sa may Palumpon, o nga rigi hapon sa may Baybay City. Uy, mayang hapon kaninyo. Yan siyempre ang 5th district ng mga nalalakip ng mga kombinasyon ng kanak-anwaray ang Abuyog Leyte. Yan ha. Pati nagyapon di daha ma-plug. Maupay nga mayang hapong kaninyong tanan. Diniyato na bit, maupay nga kulup ay yung atanan. Ngayon din na bugos nga Pilipinas at agay Tagalugong tanala. Ah? Magandang hapon, bayan. Anang totoo. Napaka. Ano, nundog liwat, ha? Palitaw gan. Another mga listeners, din ha B1079 Kaboses Radio, ngayon sugat man ha Dream Radio 99.9, simulcast din nga duha. Ngayon pati nagyapo na Kaboses TV Leyte. Yan. Ngayon sugat man, nababatihan kita o nakikitan din ha bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ipinagin natin Facebook ngan YouTube pages, ha? Natin mga page B107.9. Ngan babatihan giyapon kami niyo, ha, live streaming. Ipinagi ha B1079tacloban.weebly.com. Ngan sugat man, kung may dan niyo mga Radio Garden app, ada kay search na la B107.9 Tacloban City. Yan, ha? Oy, anaton mga taga-Katarman din ah, maupay nga kulup ngayon hayo. Mga taga-Katarman, Northern Samar. Labi na din akang Kuya Dindo Arilio, ada kay happy birthday ha. Alright, anaton ni Gobernur Han EBR, Pagitan Eagles. Okay. Ngan buino, anaton oras alas 5:38 na. Nga di kita ito na itong mga balita yan ang adlaw. Alright. Ang balita nga baga na bunga din niya itong yan na ada kay maram naman kita nga din itong Pizza 27 magkakaadhan sona ni PBBM ni Pangulo Bongbong Marcos ha? So ang baga pangunagod nga mga isyo nga karuyag hibatian. Hiton aton mga katawhan. Amo ton mga isyo kabahinhan. Corruption! Amo ko din baga nangunguna nga karuyag ni hibatian. Kung baga ano ko dito ang aksyon ni PBBM kabahin hini. Ada kay tulong na lang ni Kadlaw antes at ni State of the Nation Address o kung SONA han Pangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ada kay ginmawas ni datun survey han Pulse Asia nga ang pinaka-importante good nga isyo nga karuyag mabatian hitun kadam-an nga mga Pilipino. Amo itun pakigbisog hininga korupsyon nga makalilisang nga korupsyon nga naitatabo din hi aton nasod. Ada kay haros 29.8% han mga respondents amiton nagsiring nga kinahanglan good paghingadayan nitong Pangulo ang pag-imbestigar ngan pagpabaton hatun mga nahilalambigit dida hatun igin na aaligar nga mga anomalia kabahin hatun flood control projects. Ang sunod nga isyu din hinga mga karuyag dira nga pahinungdan han presidente amulat itong pagpaubos itong mga presyo hininga itong mga papliton basic commodities kay buino urbida grabe ah, kay may danay ni 18.7% ah. Aday niya na ha 18.7% ah. Okay, baga karuyagunta nira nga ipaubos ni, ha? Anini nga baga pagkamahal, ha? Hini natin mga papliton. Ngayon, lakipluat din ni ato ni Papa nga mga ginlalauman hiton publiko nga paghingadayan ni deton SONA. Amo itong kamahin luat hiton baki kulagun man yan ang panrabahuan. Ha? Kaya baga makurian at negosyo, ha? Namugot na araba. Ngan sugad man paghigadayon runta kurot maupay ni aton panginabuhian ha. Panginabuhi ini nga mga kapobrehan kampanya kontrahan illegal nga droga an ubos nga sweldo ah ini nga ubos nga sweldo titiketas na gani damo na gani init mga naarabalot nga mga negosyante kay di na nakakakaya ada kay nagiiban lat ni empleyado. Ngan labi na good, ha? Ining pagsaka hiton presyohan petrolyo, ha? Problema ha agrikultura, kriminalidad, ngan hiton kahimtang han edukasyon. Ana donoras alas 5:42 halay naman nga notisya. Adi Janet Napolis ada kay ginsentensyahan han sa Digan Bayan haniya 20 nga mga kaso. Tungod ini hadton na napulo nga kaso hin graft nga napulo luwat nga kaso hin malversation. Na may pag-isumpay niyang paggamit ng 50 milyones ka pesos nga pundo nga dahinlain nga panuyuan imbis nga para untay ni aton mga tinatawag nga farm input assistance. Wadaw, pastilan, ha? Dinay no sa nga 237 ka pahina nga desisyon ang Sandigan Bayan 6th Division. Again, na patukan hinapolis in sobra 12 anyos nga kaprisuhan na kada kaso hiton graft. Ang mga kaso naman han malversation ipinagin falsification of public documents ada kay ginsintensyan gihapon ni Napolis in 17 anyos ngan 4 ka bulan nga daha 20 anyos nga pagkabilanggo hakada kaso pagudin ni opod na din hiyan permanente nga disqualification apag serbi ha gobyerno ngan hinmulta nga 5 milyones ka pesos kada kaso. Samtang ginabsuelto naman ang korte hianay Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan ha mga kasuhan graft ada pero ginsintensyahan gihapon ni niya napulong nga kaso hin malversation. Ginsintensyahan liwati Evelyn De Leon nga nanguluhan pipirang non-government organizations o kon NGO hintulong nga kaso hin graft ngan hin malversation. Anaton oras, 44 minutos na ang nakalabay na lasingko. Ada kay mabalik kita para ni baba nga mga notisya. Kataliwan hini nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Tan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit ni na.
1: Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Og mas klaro na jud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal-

0: drink responsibly.
1: Mga kuya ug mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubuason. Ayaw tuguti nga may bata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.
2: Okay, anaton oras mga kaboses. May da na kita 48 minutos nga nakalabay ang alas 5. Bueno, padayang gyapon kita hanaton mga notisya diniha. Kaboses, Lady Boses han katawhan. Wadoy ka lang. Tungo dini nga magkasamok yan na dito ha Iran. Habot nga ito ni Iran yan ha ng mga Amerikano. Ada kay posible umabot ha $150 ang kada baril. Hiton lana, patay. Balik na naman ini nga kasakit, ha? Ada amoy ni pahimang no hinusang oil analyst nga siring paniya nga posible umabot ha $150 per barrel. Stilan, ha? Ang presyohan krudo kung diri ini dayon matuhay nga tensyon dito ha Strait of Hormuz. Kaya pag kena sumaka na $100 pasti lang ano ha, sumaka na $100 kada baril adun Brent crude oil. Katapos lang ni maatakihan Houthi rebels nga suportado ni Han Iran adun duhang Saudi oil tankers dito ha Red Sea. Ada kay sumalapakan Dr. Adi Emesrofik han University of Oxford. Ada kay padayo ng pag-ubusan global oil reserves ngan posible pa ini nga lumala o maggrabe. Ada kung magpadayon ang mga pag-atake ngan itong pagkautod han ini nga mga supply routes, ha? Pastilan, ha? Ada kay nagsiring liwat pahayag pa niya nga bangin mawara pa ha merkado ang 5.6 million nga barilis ang supply han langis tungod hini nga krisis. Wow! Ada kay kung magpadayon nini posible na gunin nga baton nga pag-uminto na naman ang presyohan petrolyo, inabat na nga ni. Habugos nga kalibutan. Apa daw pastilan.
3: Oh, no.
2: Iti karasalay ni, ha? Anyway, kadiluan kita yung lain niya mga notisya. Tungkol na tinihini nga mga pag-inuran nga na itatabo. Ano naman kita nga nag-inuran nga ni? Diba, wala ba problema kunot nga mga baha? Kaya nabaha man lang ito kung nauran. At may rin si Pagod, pagbabahan na usahay, may nagkakaulbo nga mga buhaya. Ay, nako. Anyway, ada kay mga pamilya dito, Antique, ginibakwit ini tungudhan grabe nga pagbaha. Dito nga niya Cebu, amugiapon, grabe mga pagbinahan niya ng pag-inuran. Kakulop, kasangkulop, ba daw? Baka din ni waray. Salamat kita nga pag waray pag-uuran. Ha? So, ginibakwit, tungod ni grabe nga pagbabaha, adun mga rescue teams, dinan kagahon, ha? Hanyan ang adlaw ang mga pamilya nga apektahan. Hini nga mga pagbaha dito bungtohan hamtik Antique. Padayon naman nga makusog nga uran anay tatabo tungodhan makusog nga habagat o gadin ada kay resulta ini. dinahan pagbaha ang mga pipira nga barangay, samtang diri na nagian gyapon ni usa nga mga major road o mga main ini nga kalsada, ano ha? Ngan nasuspindi na naman adon face to face nga klase. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngan Bureau of Fire Protection amito nagdumara han rescue operation dito ha barangay Mapatag ngan dito ha barangay Funda. Din may mga pamilya ni nga siring paman na stranded tungod han pagsaka han tubig. Ada kay gimbantayan na ini mismo ni Mayor Julius Ronald Pacificador an operation niya binubuhat kay para lot masiguro an talwas nga pag-ibakwit ngan paghatag dayon hinbulig han mga naapektahan. Anadon oras may napakita 7 minutos og sa mag alas 6. Okay, dugang paghihapon nga mga notisya, kataliwanhin mga patalastas.

0: Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon mas abtik na ko ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayo ng dialysis, mao nga mas maayog yun ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
1: Okay, ada kay may da po kita 3 minutos og sa mag-alasays. May ba naman kita yung mga notisya? Kabahin naman ini nga natatabo dito sa West Philippine Sea. Ada kay adi ang Chinese Coast Guard, ada kay gimpabunggahan daw hintubig ang barko han Pilipinas dito ha Baho de Masinloc. Ilan ini nga mga samok nga. Ada kay nagbalik na naman ang tensyon na West Philippine Sea katapos la baga bunggahanin water cannon han Chinese Coast Guard ano sa nga barko han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR nga nagdadaray ni hatun pagkaon, gasolina nga hatun na siring pa nga hatun iba pa nga mga supply para untay nihan mga Pilipino nga mga mangirisda ito nangingisda dito may Baho de Masinloc. Ada kay sumalahan Philippine Coast Guard sinundan anay han Chinese vessel ang barkuhan BFAR antes inibaga pabunggahan pasiritan ng tubig didanharanin na may Baho de Masinloc. Aga siring naman han China nga nakasulod na kuno ang barko ng Pilipinas nga dahan gintatawag nga Huangyan Island. Ada kay maski kun na itabuin nga insidente nagpadayon gyapon nga nagmalinampuson ang BFAR nga ang Philippine Coast Guard at Dunira Mission apagdulong at supply hanini nga mga pagkaon nga itong mga Pilipino nga mangirisda di dahil nga nasabi nga lugar. Nabulay nga samok nga na duyor. Ano itong oras? 1 minuto na lang sa mga lasays nga di kita natin katapusan nga balita.

0: Ang Sandigan Bayan naman ada kay ginpapa Hamtang, ginpapa Saysay, si Senador Rodante Marcoleta, may tungodan possible nga preventive suspension nga pwede posible ipatok nga na iya. Posible maluwat diri, ha? Kung baga may namaw pa yung rason. Pero ambot ko na ano ini. Ano daw ini? Bisano na yung kamaupay. Ambot la. Well, ginmanduhan ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta nga maghatagan niya panig kung kaya no nga diri hiya angay ipailarom yung tinatawag nga preventive suspension samtagin papadayan ng pagdinig ang kaso nga plunder nga iging pasaka kontra iya. Gintagan niya ang kortehin na pulo kadlaw base makagsubmiter hato niya pamahayag. Ato na inumduan nga dinahan Merkulis umatubang ini Marcoleta. Dinahan niya arraignment nga nagsumiter inihin na plea nga not guilty para dun mga kaso nga plunder and in pagtalapas sa dun Presidential Decree number 46 o ang tinatawag nga anti-graft law. An office o anti-gift law, Presidential Decree number 46, ha? Bawal tumanggap ng regalo. Okay, donasyon na ito. Ano ito? Regalo kung donasyon. Sige, kita akong tanalay ni kung nanugot mag-aadhay ragi papahamtang ano. Well, anyway, an opisina, an ombudsman nagpasakahin kaso tungo din nga ginaligar daw nga pagkarawat ni Marcoleta han 75 milyones nga waray nagdeklara nga donasyon, ha? Han panahon nga kongresista pa iya. Ngan usa pa nga ginaligar nga 25 milyones di kang luwat hinusa nga negosyante. Ada kay ginde waray ni Marcoleta nga nato ni Papa niya nga mga akusado ani ni nga mga alegasyon. Kan padayon ni niya na gagin uusisa ang nasabi nga kaso han Hasandigan Bayan. Ana donoras mga kaboses, mga kuya o mga ate, may da na kita 2 minutos nga nakalabay han alasays ada kay amo to naton mga notisya nga nasagap han aton kaboses late boses and katawhan newscast and makadiluat kita han aton straight from the heart segment kataliwan hindi nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, Years in Public Service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.
1: Anaton oras mga kuya o mga ate, may danagita 8 minutos nga nakalabay han alas 6.

That's ganda, huh? Okay, we got 14 minutes after 6 o'clock, and ngayon kita hiningatun na surat nga pagkatag doon natin yan ang gabi. Usag yapon din nga taga-takluban nga naghatag hiningaya surat. Sige daw, and then pasahon tanay ini. Okay, adyan surat. It goes this way. Dear Kuya Bob, mayong adlaw Kuya Bob. Tawagala ko hangaran nga Nathan. Nathan? Nathan? Alright. 33 years old, ngan usa ako nga regular listener and straight from the heart. B107.9 Kaboses Radio. Damo nagundan imo mga advice nga nakabulig haakon. Pero yan na, ako naman ang nagkikinahanglan hinsagdon. Kuya Bob, my girlfriend ako nga hinigugma ko good. Gimbubuhat ko ang nga tanan para la magmalipayo niya. Itatagan ko yan oras, effort, suporta. Ngan gimpapakita ko permi nga importante hiya haakon. Pero hapaglawayhan panahon, napapansin ko nga imbis nga magaan anakong kinabuhi, mas nagigin mabugat lugod. Kadadlaw may away, may reklamo, may drama. Ngan usahay bisan waray ko sala. Ako lagi hapon an nahimo nga daotan. Imbis nga mahuman unta an usa kadlaw nga may kalinaw, ada kay nauubos sa nakon kusog. Hapag intindi, haba daw, ha? Pag-ariglo, ngayon pag-adjust. Poor bida, no? Nakaka-feel ako nga ang relationship namon daw, naging second job na, ngan kinahanglan ko permit trabahoon. Tawaray. Para la diri mabungkag. Sus ba daw, ha? Usahay nagunahuna ko Kuya Bob nga normal ba ini? Mate ko di nagalot na normal ko na amo manggud. Amo bagud ini ang gugma? Kaimbis nga may kahimiyangan ako kung kaupod ko hiya, mas nafe-feel ko ang stress ngan kakapoy. Nagunahuna na ako kung mas maupay ba nga maging single kaysa magpabilin ha relasyon nga permi nala nakaka-drain han ako o han akon emotionally ngan mentally. Uy, grabe luwat ano. Nahadlok ako nga bagin selfish la ako o bagin diri la ako sapat nga partner. Kuya Bob, mali ba nga piliun ko an akon kalinaw? Mas maupay ba nga mag-inusahan anay kaysa magpabilin na relasyon nga mas damo ang luha kaysa kalipay? Apa daw. Well, salamat gud nga daan Kuya Bob. Hinautunta nga mabasa mo iningan matagan mo ako hin advice. Sincerely, Nathan. Uy, taga-utap pasagkahan niya syudad ng Tacloban. Well, Nathan, kung namamati ka man yan na, adagay, kumusta ka mo din ha utap sagkahan? Ha? Magandi rin rumamay lo at iningay mo yan ang bagay na agian. Ha? Ay, nako. Iniinangay luwat pagdesisyonan ko na nugod itong maupay paray mo. O, di ba? Well, anyway, uksan natong trataron. Iningay mo kamutangan, Nathan.
adakay may danakon anay usang awit ngay papabatay mo. Ngayon paran nga tanan natun nga tagsubaybay ining aton programa Straight from the Heart.

0: There are nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged, where pain is not hidden, and where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart.
1: Vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alright, mga kaboses, ano kay Dinitalo at Apuso na natin na programa. Kaboses, Lady Bosses, and Katawhan. Alright, tinigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Sering pa, enjoy your weekend kay Biyernes na luwat kita. TGIF, thanks God, it's Friday. Ada kaya doon na lang kita init Lunes baga magkikirigta, ha? Alright. So, enjoy your weekend. And as usual, this is your Kuya Bob saying, take good care of ourselves always. Stay safe and stay healthy at all times. God bless us all. Enjoy your weekend. Bye-bye you.

0: kidney care time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.9

get up. It's Retro City.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pamita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.